0: wannan magana ba?
1: Ya kama gaban kansa ne da kuma manufa na lauje cikin nadi ya yi wannan. Kuma wannan kalamen nasa ma ya kawo barazana ga zaman lafiya. Kuma kalamen na ce amanan kasa ne. Domin shi yakin da aka yi ba Plateau ne ta yi yaki da wani jiya ba. Yaki ne wanda kasa ne ta yi. Kuma ya shi gwamna na ɓangare na jiha zai fita ya ba da hakuri a madadin yaki wanda iyayenmu suka tafi domin sun amsa kira yaki na neman haɗin kai kusa. Kuma shi mutfan din waye a gidansu ya je yakin kafin yana magana. Ni mai magana na rasa kawuna na guda biyu. Ta dalilin ma kashe kawuna ne a wajen yaki. Ilimi na karatuna ya samu matsala domin ba mai biyan kuɗin ba. Ayo mutum ya ce wai shi wanda ya je mutu a wajen yaki wai bai san abin da ya yi ba. Bai san dalilin da muka shiga yakin ba. Shi Colonel Pam babban soja na farko a jihar Plateau wanda aka kashe shi a juyin mulki na su Ironsi wanda Chukwuma Nzogu ya jagoranta ya kashe mana duk su a gabanmu na siyasa da manya-manya sojoji daga arewa da kuma kudu maso yamma. Amma ta wajensu ko kaza ba a kashe ba. Wannan shi ne kawo tashi hankali da ya kawo aka ji yakin ba sassa. Sai mutum ya tashi ya ce wai ya tafi ya ba anyamare akwai. Anyamare da suke zama a jihar Plateau na rigima da su ne? Me ya kawo haka? A dalilin me? Kuma wai ya aike shi. Saboda haka ni bayan awa 72 in ban ji ya mai da martani ba zan nemi duk inda gawa nake a duniya. In jan tambaye shi shi ya aike mutum ya ba da hakuri. In ba shi aiki mutum ya ba da hakuri ba to ina so mu ji bayani.
0: Kana ganin kamar wannan hakuri da shi gwamna ya bayar ba daidai ba ne kenan?
1: Wannan hakurin da mutum ya bayar neman ta da fitina ne a kasa ba hakuri ba. Domin ana zaman lafiya babu abin da ya faru ba a samu rigima da kowa ba. Waɗannan abubuwan ma mun fara manto da su mun da aka yi mana rashin. Iyalin Colonel Pam lokacin da ya yi buki na karama ɗaya daga cikin yayan ta gaya mashi a gidan gwamnati cewa su. Iyalin Colonel Pam har yau har gobe shekaru 50 mutuwan mahaifinsu yana musu zafi don ba su san inda aka business ba. Ko za a taimake su a ji a nuna inda aka business su domin hankalinsu ya kwanta. Shi ne zai tashi yanzu ya je ya ba da hakuri. Hakuri ma wa me ya faru zai ba da hakuri. Saboda haka ba wanda ya aike shi ba karambani ne kawai akwai ya jage da kura.
0: Yanzu dai kana jiran amsa daga wurin shi gwamnan kenan.
1: Bayan awa 72 zai ji amma nan. Ban kuma na daga wan zan tara iyalan waɗanda suka tafi yakin ba sassa domin matakin da za mu doka kan abin da ya yi. Domin ya ci mutunci duk waɗanda iyayenmu daga ko'ina kwa arewa wanda suka yi wannan yaki ya ci mutuncinsu ba Plateau kaɗai ba. Waɗanda kuma iyayenmu da aka kashe su aka zubar da jininsu ba gyara ba dalili kuma ba diya aka biya ba a ba hakuri ma aka samu ba. Ya ci mutuncinsu. Saboda haka ya tsaya akan kabarin waɗannan wanda aka kashe su ne yana rawan rashin kunya.
2: Yanzu kuma sai ƙasar Ghana inda kotu a ƙasar ta yanke wani fitaccen ɗan adawar ƙasar Bernard Anwi hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda samun sa da laifin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba. Shari'ar da ke zama mafi girma da aka yanke ƙarƙashin wannan laifi da gwamnatin mai ci ta sha alwashin yaƙi da shi. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
3: Bennett Antibuas Yoki da ke matsayin madugun adawar Ashanti ƙarƙashin jam'iyyar NPP an same shi ne da aikata laifi gashi da na tuhume-tuhumen da ake masa ciki har jagorantar aikin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Da masaniyarsa akan haramci da kuma illar hakan ga tattalin arzikin kasar. Ghana mai arzikin zinare ta jima tana yaki da matsalar ta haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da ke gurɓata muhalli tare da barazana ga noman koko. Baya ga taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a baya-bayan nan a wani yanayi da alƙalama ke cewa haƙar ma'adanan ba bisa ka'ida ba na sabbaba wa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara. Shari'ar wadda ta gudana a gaban babbar kotun Ghana da ke birnin Accra ta gano yadda Antwi Bawasiyauki ke tafiyar da harkokin haƙar ma'adanan ba tare da lasisi daga mahu. Sai dai lauyin da ke kare ɗan adawar ya ce hukuncin na ɗaurin shekaru 20 tsagwaron san rai ne da keta doka kuma za su ɗaukaka ƙara don ƙalubalantar hukuncin.
2: Bayan gumda baki na wani ɗan lokaci hukumar tayyar Afirka ta bakin shugabanta Mahmud Ali Yusuf ta yi Allah wadda ya yi da hare-haren ta'addancin da aka kai ƙarshen mako kan sojojin ƙasashen Nijar da Mali a yankunan Tilaberi na Nijar da kuma tsakanin Gao da Anifis na Mali. waɗanda suka yi ajalin soyoyi da dama tare da jikkata wasu masu yawa. Yana mai nuna damuwa kan sake

0: Kubullar rikici a yankin Sahel wanda ke barazana ga rayuwar fararen hula da tsaron yankin. Shamsiya Haruna na duke da karin bayani.
1: A madadin tarayyar Afirka, shugaban ya mika ta'aziyar sa ga gwamnatoci da al'ummomin Niger da Mali tare da yiwa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa. Yana mai jinjina wa jarumtakar sojojin da suka rasa rayukansu yayin gudanar da aikin kare ƙasashensu. Haka kuma ya jaddada cewa tarayyar Afirka na tsayin daka danganin cewar an haɗa kai da goyon baya ga al'ummomin Sahel a wannan mawuyacin hali. Domin shawo kan wannan matsala, shugaban ya bayyana cewa ta'addanci barazana ce ta ƙasashe da dama wacce ke buƙatar haɗin gwiwa mai ɗorewa a faɗin nahiyar. Inda ya buƙaci a ƙarfafa tsaron kan iyakoki, musayar bayanan sirri, yaƙi da hanyoyin samun kuɗaɗen ta'addanci da kuma haɗin gwiwar shari'a tsakanin ƙasashen yankin. A cewarsa, wannan tsari na haɗin gwiwa ne kaɗai zai iya gurgunta ayyukan 'yan ta'adda yadda ya kamata a nahiyar. Mahmud Ali Yusuf ya yi kira ga nahiyar da abokan hulɗarta da su sake sabunta tsare-tsaren tallafawa fafutukar yaƙi da ta'addanci. Yana mai tabbatar da cewa tarayyar Afirka za ta ci gaba da bawa ƙasashen yankin Sahel kowane irin taimako na siyasa, diplomasiya da na hukumomi tare da mutunta 'yancin ikon ƙasashensu.
0: To muna yankin Sahel, inda hukumomi a jamhuriyar Niger suka shirya wani zama da nufin lalubo hanyoyin da za su bayar da dama na baiwa 'yan ƙasa damar shiga a dama da su a harkokin cinikayyar man fetur a ƙasar. An kaddamar da wannan ne da nufin farfadowa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai arzikin man fetur. Abdullahi Isa ya haɗa mana wannan rahoton.
2: Manufar da hukumomin na Niger suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na ƙasashen waje kofa a buɗe take yanzu ga 'yan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe. Kaka Tuda, ɗan farar hula da ke kare haƙƙin al'umma a ƙasar ta Niger game da wannan taro, yana mai cewa
3: in kaman akwai kamfanoni na ƙasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne, in zinariya ne, in iranium ne, abinda ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su ta ƙasashen su ko su kai shi duniya. Abinda ake jira ya zamanto a cikin mazamni a samu kaman matasa su tamu aiki. Abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na ƙasar Niger.
2: Alhaji Yakuba Danmaradi, ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a ƙasar ta Niger, ya bayyana mana irin ayyukan da 'yan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya.
4: Neman man ma yana tare da wasu ayyuka waɗanda sai an ɗauko kamfanonika na ƙasashen waje kamar na gine-ginen riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research. Cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa 'yan ƙasar Niger a ciki.
2: Alhassan Barka na ƙungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ya yi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga 'yan Niger ta yadda ƙasar za ta amfana.
5: Ba a cewa ka sami 'yancin kanka inda sai wani ya hulɗa da ya baka. 'Yan Niger su gama ƙarfinsu a rinkayen society masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai.
2: Abdullahi Isa, Lagos RFI.
6: Masararo, ka shaƙi shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
0: Idan muka garzaya yankin Afirka, jami'an tsaro a Liberia sun sanar da kama hodar Iblis da aka bayyana shi cewa shine kame mafi girma da aka taɓa yi a cikin wannan ƙasar a tarihi. Hawa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
7: Babban fetan 'yan sandan ƙasar Gregory Coleman ya ce binciken da suka gudanar bayan gano ƙunshin wasu abubuwa da ake zargin cewa miyagun ƙwayoyi ne a wani gida da ke unguwar Dozen kusa da birnin Monrovia, fadar gwamnatin ƙasar ne tabbatar da cewa hodar Iblis ce da kimarta ta kai dalar Amurka miliyan 370. An cafke mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a fatocin wannan ƙwayar, inda ake ci gaba da faɗaɗa bincike dangane da lamarin da ya matukar tayar da hankula lura da adadin wannan hodar. Ma labarai, spetan 'yan sandan ya ce bayan samun bayanai dangane da wani gungun fataken miyagun ƙwayoyi da ke damuwar manufa a cikin ƙasar ne suka kaddamar da bincike, inda daga bisani suka yi nasarar gano hodar da kuma wasu mutane da ake zargi da hannu a safarar. Alƙalima na nuni da cewa tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 an samu ƙaruwar fatocin miyagun ƙwayoyi a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka, yayin da bayanai ke cewa daga cikin mutanen da aka kama a wannan karo har da waɗanda ke ɗauke da fasfo na kasar Spain da kuma na Colombia.
0: Yayin da matsalar kyamar baki a Afrika ta Kudu ke ci gaba da daukar sabon salo, rahotanni sun nuna cewar baki 'yan kasashen waje 160 ne suka fice daga kasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoton.
8: Waɗannan alƙaluma ne da kamfanin dallancin labarai na AP ya tattara bisa ga bayanai kuma bambantan sanarwa da kasashe ko gwamnatoci da suka kwashe 'yan kasashen su daga Afrika ta Kudu ke yi. An kwashe makonni wasu 'yan kasar masu kyamar baki na zanga-zanga a duk fadin kasar da ke neman lallai sai 'yan kasashen waje sun fice daga kasar su, wanda lokuta da dama takan koma tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla baki hudu tare da barnata dukiyoyi. Ko da yake wasu gwamnatocin kasashe sun ce adadin ya zarta haka. Mafi yawan waɗanda suka bar kasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi da ke makwabtaka da Afrika ta Kudu. Amma kuma akwai ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Ghana da Kenya da Lesotho da Mozambique da Nigeria da Uganda da aka kwashe su zuwa gida. Ƙasar Afrika ta Kudu ta yi ƙaurin suna wajen nuna ƙyamar baki da take zargi suna shigowa ƙasar ba bisa ka'ida ba, suna kuma ƙwace ƙwadago da ya kamata 'yan ƙasar su yi. Ko a shekarar 2008 mutane 62 sun mutu a zanga-zangar nuna wariya ga baki, an maimaita makamancin zanga-zangar a shekarar 2015 da kuma 16.
0: A ranar Litinin da ta gabata, ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka ta kakabu wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Shekaru uku bangarorin biyu da ke rikici da juna suka shafe suna gwabza mummunan fada, abin da ya sanadar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da cilasta wasu miliyoyi rabuwa da muhallansu. Michael Kudisin ya haɗa mana wannan rahoton.
9: Tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin bangarorin da ke kai ruwa rana da juna, inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan kwamandojin RSF bisa laifin aikata kisan ƙare dangi a yankin Darfur. A watan da ya gabata, ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke ƙarƙashin mulkin soji, bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024, abin da ya saba wa doka. Amurka bata bayar da ƙarin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba, ko kuma lokacin da aka kai su, a yayin da gwamnatin Sudan ta sha murtsanta wannan zargi na Amurka, tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe. Jerin takunkuman baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan Litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka, kana sun haramta wa jiragen samanta amfani da sararin samaniyar Amurka.
10: RFI
0: yanzu kuma sai yankin gabas tsakiya, inda 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen suka datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su, wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntan Riyadh na kai hari a filin sauka da tashi jiragen saman birnin Sana'a cikin makon da ya gabata. To kowane tasiri wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwa na duniya? Ita ce tambayar da muka yi ma Dr. Ibrahim Adamu na Jami'ar Harvard da ke haɗaɗɗiyar Dallan Larabawa.
11: Wannan mashiga yana da matukar muhimmanci tunda a yanzu shi yake dauke da wato kaso 10-12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya, musamman ma wato zuwa kasashen Europe. Kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma ince musayan hanya, tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz, ya zama musayan hanya ne ga wasu kasashe kamar irin su China da South Korea da haɗaɗɗiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia, ganin cewa su suke da matatan man su na yambu, kuma sun zara five kuma suna samun daman wucewa da man su, duk da cewa man da suke wucewa da shi akalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana, sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz, wanda suke shigewa da akalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35, don haka wannan hanya na da matukar muhimmanci, kuma babu shakka idan aka toje shi wato zai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya.

0: ya kutsa da mota cikin dandazon mutane ana saka da bikin na shekara-shekara a Berlin inda mutum guda ya mutu wasu 29 suka jikkata. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci a gaggauta cire takunkuman da aka kakaba wa Syria zamanin mulkin Bashar al-Assad yayin da yake kammala ziyarar kwanaki biyu a Damascus. Guterres ya sanar yayin taron manema labarai cewa yana maraba da sassauta takunkuman da kasashe suka yi wa Syria, amma ya kamata a cire su gabaki daya inda ya bayyana ziyarar sa kasar a matsayin mai matukar muhimmanci. Kasashen yammaci da dama ciki har da Amerika sun sata takunkuman da suke kan Syria, amma masu zuba jari na taka tsantsan yayin da Bankin Duniya ya kiyasin cewa shirin sake gina kasar bayan fama da yakin shekaru zai laƙumi dala biliyan 216. Labaran kenan a halin yanzu sai shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu so mu shirin daga Najeriya, inda babbar kotar kasar da ke Abuja ta yanke wasu komandojin kungiyar 'yan ta'adda Ansaru hukuncin ɗaurin rai da rai bayan sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Hawa Hallaru Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoton.
0: Manyan komandojin kungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Komandojin da suka haɗa da Mahmud Usman wanda aka fi sani da Abu Bara'a da ke jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba da aka fi sani da Malam Mahmuda da ake zargin shi ne mataimakinsa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan 'yan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gabata wanda suka amince da aikata laifukan sabanin ƙaryata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alƙalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin ɗaurin rai da rai kan tuhuma ta 30 da 31, yayin da ya yanke musu ɗaurin shekaru 20 kan sauran tuhume-tuhumen da ake musu. Tuhume-tuhume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kudin fansa da kuma hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
1: To shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin fadada yawan rundunonin sojin kasar daga 8 da ake da su zuwa 12 baya ga daukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na karfafa sashen tsaron kasar mai fama da matsalolin 'yan ta'adda. Sanarwar fada shugaban kasar Najeriya da ke bayyana wannan matakin ta ce manufar hakan shine karfafa sashen tsaro da kuma kara yawan dakarun da za su tunkari 'yan ta'adda tare da murkushe barazanarsu a dukkanin sassan kasar. Matakin da tuni ya soma jan hankulan jama'ar kasar. Kan haka Azima Bashir Aminu ta tattauna da masanin tsaro squadron leader Aminu Bala Sokoto.
2: Kai ga dole ne a buda tunda yanzu abin da muke da su runduna 8 gare mu, karkashin su ne duk wayannan abubuwa ake abin, amma idan an ka buda kai ga za a ƙara buda da sannan a ƙara yawan sojoji karkashin wayannan rundunoni, saboda haka za a iya kaiwa kusa ga abin da aka ce grassroots inda ba ya kaiwa da yanzu za a yi akai, shine ita ainihin yin wannan ƙarin runduna za ta abin gan taimakawa makin a ce daga kamar yanzu misali Sokoto Kebbi Zamfara za ki ga runduna ta 8 a nan. Akwai wasu wurare waɗanda wajen 5 gare su ko 6 jihohi waɗanda su ma ta ga rundunar guda wadda annan kamar yanzu wadda ina ganin ko Enugu ne, za ki ga cewa tun ki duba duk wannan kusan kasashen Ibo guda ce wadda ke kulawa da wannan wurin, to amma kai an kai an buɗa an ƙara kawo abu kusa ga mutane.
1: To a Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata gwamnan jihar Filato ya nemi gafarar 'yan kabilar Ibo da ke jihar saboda abin da ya kira yaudarar jama'ar jihar wajen shiga yakin basasar da shugaban kasa Yakubu Gawan ya jagoranta a lokacin mulkinsa. Ga alama wannan matakin bai yi wa wasu mutane daɗi ba, ciki har da waɗanda 'yan uwansu suka sarraukar da rayuwarsu domin kare Najeriya a lokacin. Barista Solomon Dalon, tsohon ministan wasanni da ya rasa kawunsa guda biyu, ya bai wa gwamnan wa'adin sa'o'i 72 da ya janye kalamansa ko kuma su ɗauki mataki a kansa. Kari abinda ya shaida ma Bashir Ibrahim Idris.
3: To ina riga na mayar ma shi murfan martani kuma na ba shi awowi 72 ya fita ya janye waɗannan kalame na rashin ma'ana na cin amana da yayi ga mu al'umman jihar Plateau. Iyayen
4: su ba da yawun ku yayi wannan magana ba?
3: A ya kama gaban kansa ne da kuma manufa na lauje cikin nadi yayi wannan kuma wannan kalamen nasa ma ya kawo barazana ga zaman lafiya kuma kalamen na ci amanan kasa ne domin shi yakin da aka yi ba Plateau ne ta yi yaki da wani jiya ba yaki ne wanda kasa ne ta yi kuma ya shi gwamna na bangare na jiha zai fita ya bada hakuri a madadin yaki wanda iyayenmu suka tafi domin sun amsa kira yaki na neman haɗin kai kusa kuma shi Mudfang din waye a gidansu ya je yakin kafin yana magana ni mai magana na rasa kawuna na guda biyu ta dalilin ma kashe kawuna ne a wajen yaki ilimi na karatu na ya samu matsala domin ba mai biyan kuɗin ba ayyo Mudfang ya ce wai shi wanda ya je mutu a wajen yaki wai bai san abin da ya yi ba bai san dalilin da muka shiga yakin ba shi Colonel Pam babban soja na farko a jihar Plateau wanda aka kashe shi a juyin mulki na su Ironsi wanda Chukwuma Nzogu ya jagoranta ya kashe mana duk shugabanninmu na siyasa da manya-manya sojoji daga arewa da kuma kudu maso yamma amma ta wajensu ko kaza ba a kashe ba wannan shi ne kawo tashi hankali da ya kawo aka ji yakin ba sassa sai Mudfang ya tashi ya ce wai ya tafi ya ba anyamare akwai anyamare da suke zama a jihar Plateau na rigima da su ne me ya kawo haka a dalilin me kuma wai ya aike shi saboda haka ni bayan awa 72 in ban ji ya mai da martani ba zan nemi duk inda gawa nake a duniya in jan tambaye shi shi ya aike Mudfang ya ba da hakuri in ba shi ya aike Mudfang ya ba da hakuri ba to ina so mu ji bayani
4: kana ganin kamar wannan hakuri da goshi gwamna ya bayar ba daidai bane kenan
3: wannan hakurin da Mudfang ya bayar neman ta da fitina ne a kasa ba hakuri ba domin ana zaman lafiya babu abin da ya faru ba a samu rigima da kowa ba wannan abubuwan ma mun fara manto da su mun da aka mana rashin iyalin Colonel Pam lokacin da yayi buki na karama daya daga cikin yayan ta gaya mashi a gidan gwamnati cewa su iyalin Colonel Pam har yau har gobe shekaru 50 mutuwan mahaifinsu yana musu zafi don ba su san inda aka business ba ko za a taimake su a ji a nuna inda aka business su domin hankalinsu ya kwanta shine zai tashi yanzu ya je ya bada hakuri hakuri ma wa me ya faru zai bada hakuri saboda haka ba wanda ya aike shi ba karambani ne kawai akwai ya jage da kura
4: yanzu dai kana jiran amsa daga wurin shi gwamnan kenan
3: bayan awa 72 zai ji amma nan bayan kuma na daga wan zan tara iyalan wanda suka tafi yakin ba sassa domin matakin da zamu doka kan abin da yayi domin ya ci mutunci duk wanda iyayenmu daga ko'ina kwa arewa wanda suka yi wannan yaki ya ci mutuncin su ba Plateau kadai ba wanda da kuma iyayenmu da aka kashe su aka zubar da jininsu ba gyara ba dalili ko ba diya aka biya ba a ba hakuri ma aka samu ba ya ci mutuncin su saboda haka ya sai akan kabarin wannan wanda aka kashe su ne yana rawan rashin kunya
1: yanzu kuma sai kasar Ghana inda kotu a kasar ta yanke wani fitaccen dan adawar kasar Bernard Anwi hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda samun sa da laifin hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba shari'ar da ke zama mafi girma da aka yanke karkashin wannan laifi da gwamnatin mai ci ta sha alwashin yaki da shi Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton
5: Bernard Antibiasioki da ke matsayin madugun adawar Ashanti karkashin jam'iyyar NPP an same shi ne da aikata laifi gashi da na tuhume-tuhumen da ake masa cikin har jagorantar aikin hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba da masaniyarsa akan haramci da kuma illar hakan ga tattalin arzikin kasar. Ghana mai arzikin zinare ta jima tana yaki da matsalar ta hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da ke gurɓata muhalli tare da barazana ga noman koko baya ga taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a baya-bayan nan a wani yanayi da alƙalama ke cewa hakar ma'adanan ba bisa ka'ida ba na sababawa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara. Shari'ar wadda ta gudana a gaban babbar kotun Ghana da ke birnin Accra ta gano yadda Antwi Bawasiyauki ke tafiyar da harkokin hakar ma'adanan ba tare da lasisi daga mu sai dai lauyin da ke kare dan adawar ya ce hukuncin na daurin shekaru 20 tsagwaran san rai ne da keta doka kuma za su daukaka kara dan kalubalantar hukuncin
1: bayan gumda baki na wani dan lokaci hukumar tayyar Afrika ta bakin shugabanta Mahmud Ali Yusuf ta yi Allah wadda ya da har-haren ta'addancin da aka kai karshen mako kan sojojin kasashen Nijar da Mali a yankunan talabari na Nijar da kuma tsakanin gawoda a Nefes na Mali waɗanda suka yi ajalin soyoyi da dama tare da jikkata wasu masu yawa yana maimuna damuwa kan sake bullar rikici a yankin Sahel wanda ke barazana ga rayuwar fararen hula da tsaron yankin Shamsiya Haruna na duke da ƙarin bayani
6: a madadin tarayyar Afirka shugaban ya mika ta'aziyar sa ga gwamnatoci da al'ummomin Niger da Mali tare da yiwa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa yana mai jinjina wa jarumtakar sojojin da suka rasa rayukansu yayin gudanar da aikin kare kasashensu haka kuma ya jaddada cewa tarayyar Afirka na tsayin daka danganin cewar an hada kai da goyen baya ga al'ummomin Sahel a wannan mawuyacin hali domin shawo kan wannan matsala shugaban ya bayyana cewa ta'addanci barazana ce ta kasashe da dama wacce ke buƙatar haɗin gwiwa mai dorewa a fadin nahiyar inda ya buƙaci a karfafa tsaron kan iyakoki musayar bayanan sirri yaƙi da hanyoyin samun kuɗaɗen ta'addanci da kuma haɗin gwiwar shari'a tsakanin kasashen yankin a cewar sa wannan tsari na haɗin gwiwa ne kadai zai iya gurgunta ayyukan yan ta'adda yadda ya kamata a nahiyar Muhammad Ali Yusuf yayi kira ga nahiyar da abokan hulɗarta da su sake sabunta tsare-tsaren tallafawa fafutukar yaƙi da ta'addanci yana mai tabbatar da cewa tarayyar Afirka za ta ci gaba da bawa kasashen yankin Sahel kowane irin taimako na siyasa da diplomasiya da na hukumomi tare da mutunta yancin ikon kasashen su
1: to muna yankin Sahel inda hukumomi a jamhuriyar Niger suka shirye wani zama da nufin lalubo hayoyin da za su bayar da dama na baiwa yan kasa dama shiga a dama da su a harkokin cinikayyar man fetur a kasar an kaddamar da wannan ne da nufin farfadowa da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar mai arzikin man fetur Abdullahi Isa ya hada mana wannan rahoton
7: manufar da hukumomin na Niger suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na kasashen waje kofa a bude take yanzu ga yan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe kaka tuda dan farar hulla da ke kare haƙin al'umma a kasar ta Niger game da wannan taro yana mai cewa
8: in kaman akwai kamfanoni na kasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne in nariya ne in iranium ne abinda ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su ta kasashen su ko su kai shi duniya abinda ake jira ya zamanto a cikin mazamni a samu kamar matasa su tamu aiki abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na kasar Niger
7: Alhaji Yakuba dan Maradi ɗaya daga cikin manyan yan kasuwa a kasar ta Niger ya bayyana mana irin ayyukan da yan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya
9: neman man ma ayyana ta yi da wasu ayyuka waɗanda sai an ɗauko kamfanonika na ƙasashen waje kamar na gine-ginen riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa 'yan ƙasar Niger a ciki
7: Alhassan Barka na ƙungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ya yi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga 'yan Niger ta yadda ƙasar za ta amfana
10: ba a ce ka sami 'yancin kanka inda sai wani ya da ya baka yan Niger su gama karfin su a rinkayin su city masu kwari wanda suke iya haƙo mai
7: Abdullahi Isa Lagos RFI
11: Masararo ka shi kishirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya shi da kenan agogon Ghana sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare karfe 9 agogon Najeriya 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai
1: Idan muka garzaya yankin Afirka jami'an tsaro a Liberia sun sanar da kama hodar Iblis da aka bayyana shi cewa shine kame mafi girma da aka taba yi a cikin wannan kasar a tarihi Hawwa Hallar Gongozo ta hada mana wannan rahoto
12: Babban spetan yan sandan kasan Gregory Coleman ya ce binciken da suka gudanar bayan gano kunshin wasu abubuwa da ake zargin cewa miyagun kwayoyi ne a wani gida dake unguwar Dozen kusa da birnin Monrovia fadar gwamnatin kasar ne tabbatar da cewa hodar Iblis ce da kimarta ta kai dalar Amerika miliyan 370 an cafke mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a fatocin wannan kwayar inda ake ci gaba da fadada bincike dangane da lamarin da ya matukar tayar da hankula lura da adadin wannan hodar ima labarai spetan yan sandan ya ce bayan samun bayanai dangane da wani gungun fataken miyagun kwayoyi da ke damu gwamnati a cikin kasar ne suka kaddamar da bincike inda daga bisani suka yi nasarar gano hodar da kuma wasu mutane da ake zargi da hannu a safarar alkalima na nuni da cewa tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 an samu karuwar fataucin miyagun kwayoyi a wannan kasa da ke yammacin Afirka yayin da bayanai ke cewa daga cikin mutanen da aka kama a wannan karo har da waɗanda ke dauke da passport na kasar Spain da kuma na Colombia.
1: Yayin da matsalar kyamar baki a Afrika ta Kudu ke ci gaba da daukar sabon salo, rahotanni sun nuna cewar baki 'yan kasashen waje 160 ne suka fice daga kasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoton.
13: Waɗannan alƙaluma ne da kamfanin dallancin labarai na AP ya tattara bisa ga bayanai kuma bambantan sanarwa da kasashe ko gwamnatoci da suka kwashe 'yan kasashen su daga Afrika ta Kudu ke yi. An kwashe makonni wasu 'yan kasar masu kyamar baki na zanga-zanga a duk fadin kasar da ke neman lalle sai 'yan kasashen waje sun fice daga kasar su, wanda lokuta da dama takan koma tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla baki hudu tare da barnata dukiyoyi. Ko da yake wasu gwamnatocin kasashe sun ce adadin ya zarta haka. Mafi yawan waɗanda suka bar kasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi da ke makwabtaka da Afrika ta Kudu. Amma kuma akwai ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Ghana da Kenya da Lesotho da Mozambique da Nigeria da Uganda da aka kwashe su zuwa gida. Ƙasar Afrika ta Kudu ta yi ƙaurin suna wajen nuna ƙyamar baƙi da take zargi suna shigowa ƙasar ba bisa ka'ida ba, suna kuma ƙwace ƙwadago da ya kamata 'yan ƙasar su yi. Ko a shekarar 2008 mutane 62 sun mutu a zanga-zangar nuna wariya ga baƙi, an maimaita makamancin zanga-zangar a shekarar 2015 da kuma 16.
1: A ranar Litinin da ta gabata, ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka ta kakabu wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan, tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Shekaru uku ɓangarorin biyu da ke rikici da juna suka shafe suna gwabza mummunan faɗa, abin da ya sanadar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da cilasta wasu miliyoyi rabuwa da muhallansu. Michael Kudisin ya haɗa mana wannan rahoton.
14: Tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin ɓangarorin da ke kai ruwa rana da juna, inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan kwamandojin RSF bisa laifin aikata kisan ƙare dangi a yankin Darfur. A watan da ya gabata, ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke karkashin mulkin soji, bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024, abinda ya saba wa doka. Amurka bata bayar da ƙarin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba, ko kuma lokacin da aka kai su. A yayin da gwamnatin Sudan ta sha musanta wannan zargi na Amurka, tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe. Jerin takunkuman baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan Litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka, kana sun haramta wa jiragen samanta amfani da sararin samaniyar Amurkar.
15: RFI.
1: Yanzu kuma sai yankin gabas tsakiya, inda 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen suka datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su. Wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntan Riyadh na kai hari a filin sauka da tashi jiragen saman birnin Sana'a cikin makon da ya gabata. To kowane tasiri wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwa na duniya? Ita ce tambayar da muka yi ma Dr. Ibrahim Adamu na Jami'ar Harvard da ke haɗaɗɗiyar Wudallar Larabawa.
16: Wannan mashiga yana da matukar muhimmanci, tunda a yanzu shi yake ɗauke da wato kaso 10-12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya, musamman ma wato zuwa kasashen Europe. Kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma ince musayan hanya, tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz, ya zama musayan hanya ne ga wasu kasashe kamar irin su China da South Korea da haɗaɗɗiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia, ganin cewa su suke da matatan man su na yambu, kuma sun zara five kuma suna samun damar wucewa da man su, duk da cewa man da suke wucewa da shi akalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana, sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz, wanda suke shigewa da akalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35, don haka wannan hanya na da matukar muhimmanci, kuma babu shakka idan aka toje shi wato zai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya.

0: kin ba shi ko nalfam babban soja na farko a jihar Plateau wanda aka kashe shi a juyin mulki na so Ironsi wanda Chukwuma Anzogwu ya jagoranta ya kashe mana duk su a gabanmu na siyasa da manya-manya sojoji daga arewa da kuma kudu maso yamma amma ta wajen su ko kaza ba a kashe ba wannan shine kawo tashi hankali da ya kawo aka ji yakin ba sassa sai Mudfon Yewe tashi ya ce wai ya tafi ya ba an yamare akwai an yamare da suke zama jar Plateau na rigima da su ne me ya kawo haka adrenaline me kuma wai ya yake shi saboda haka ni bayan awa 72 din ban ji ya mai da martani ba zan nemi duk inda gawa nake a duniya in jan tambaye shi shi yake Mudfon ya ba da hakuri in ba shi yake Mudfon ya ba da hakuri ba to ina so mu ji bayani
1: kana ganin kamar wannan hakuri da goshi gwamna ya bayar ba daidai bane kenan
0: wannan hakurin da Mudfon ya bayar neman ta da fitina ne a kasa ba hakuri ba domin ana zaman lafiya babu abin da ya faru ba a samu rigima da kowa ba waɗannan abubuwa mun fara manto da su mun da aka mana rashin iyalin Colonel Pam lokacin da ya yi buki na karama ɗaya daga cikin yayan ta gaya mashi a gidan gwamnati cewa su iyalin Colonel Pam har yau har gobe shekaru 50 mutuwan mahaifinsu yana musu zafi don ba su san inda aka business shi ba ko za a taimake su a ji a nuna inda aka business su domin hankalinsu ya kwanta shine zai tashi yanzu ya je ya ba da hakuri hakuri ma wa me ya faru zai ba da hakuri saboda haka ba wanda ya yake shi ba karambani ne kawai akwai ya ji agaida kura
1: yanzu dai kana jira amsa daga wurin shi gwamnan kenan
0: bayan awa 72 zai ji amma bayan kuma na daga wan zan tara iyalan waɗanda suka tafi yakin basasa domin matakin da za mu ɗauka kan abin da ya yi domin ya ci mutunci duk waɗanda iyayenmu daga ko'ina kwa arewa wanda suka yi wannan yaki ya ci mutuncinsu ba Plateau kaɗai ba waɗanda kuma iyayenmu da aka kashe su aka zubar da jininsu ba gyara ba dalili kuma ba diya aka biya ba a ba hakuri ma aka samu ba ya ci mutuncinsu saboda haka ya tsaya a kan kabarin waɗannan wanda aka kashe su ne yana rawan rashin kunya.
2: Yanzu kuma sai kasar Ghana inda kotu a kasar ta yanke wani fitaccen dan adawar kasar Bernard Anwi hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda samun sa da laifin hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba shari'ar da ke zama mafi girma da aka yanke karkashin wannan laifi da gwamnatin mai ci ta sha alwashin yaki da shi Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton
3: Bennett Antibua Sioki dake matsayin madugun adawar Ashanti karkashin jam'iyyar NPP an same shi ne da aikata laifi gashi da na tuhumatuhuman da ake masa cike har jagorantar aikin hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba da masaniyarsa akan haramci da kuma illar hakan ga tattalin arzikin kasar. Ghana mai arzikin zinare ta jima tana yaki da matsalar ta hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da ke gurɓata muhalli tare da barazana ga noman koko baya ga taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a baya-bayan nan a wani yanayi da alƙalama ke cewa hakar ma'adanan ba bisa ka'ida ba na sabbaba wa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara. Shari'ar wadda ta gudana a gaban babbar kotun Ghana da ke birnin Accra ta gano yadda Antwi Bawasiyauki ke tafiyar da harkokin hakar ma'adanan ba tare da lasisi daga mahukunta ba. Sai dai lauyan da ke kare dan adawar ya ce hukuncin na daurin shekaru 20 tsagwaron san rai ne da keta doka kuma za su daukaka kara dan kalubalantar hukuncin.
2: Bayan gumda baki na wani dan lokaci hukumar tayyara Afrika ta bakin shugabanta Mahmud Ali Yusuf ta yi Allah wadda ya da har-harin ta'addancin da aka kai karshen mako kan sojojin kasashen Niger da Mali a yankunan Talabere na Niger da kuma tsakanin Gawoda a Nefis na Mali waɗanda suka yi ajalin sojoji da dama tare da jikkata wasu masu yawa yana mai nuna damuwa kan sake bullar rikici a yankin Sahel wanda ke barazana ga rayuwar fararen hula da tsaron yankin Shamsiya Haruna na duke da ƙarin bayani
4: a madadin tarayyar Afirka shugaban ya mika ta'aziyarsa ga gwamnatoci da al'ummomin Niger da Mali tare da yiwa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa yana mai jinjinawa jarumtakar sojojin da suka rasa rayukansu yayin gudanar da aikin kare kasashen su haka kuma ya jaddada cewa tarayyar Afirka na tsayin daka danganin cewa an hada kai da goyen baya ga al'ummomin Sahel a wannan mawuyacin hali domin shawo kan wannan matsala shugaban ya bayyana cewa ta'addanci barazana ce ta kasashe da dama wacce ke buƙatar haɗin gwiwa mai ɗorewa a fadin nahiyar inda ya buƙaci a ƙarfafa tsaron kan iyakoki musayar bayanan sirri yaƙi da hanyoyin samun kuɗaɗen ta'addanci da kuma haɗin gwiwar shari'a tsakanin kasashen yankin a cewarsa wannan tsari na haɗin gwiwa ne kadai zai iya gurgunta ayyukan 'yan ta'adda yadda ya kamata a nahiyar.

0: Mahmud Ali Yusuf yayi kira ga nahiyar da abokan hulɗarta da su sake sabunta tsare-tsaren tallafawa fafutukar yaki da ta'addanci. Yana mai tabbatar da cewa tarayyar Afirka za ta ci gaba da bawa kasashen yankin Sahel kowane irin taimako na siyasa, diplomasiya da na hukumomi tare da mutunta yancin ikon kasashen su.
1: To muna yankin Sahel inda hukumomi a jamhuriyar Niger suka shirya wani zama da nufin lalubo hayoyin da za su bayar da dama na baiwa ƴan ƙasa dama shiga a dama da su a harkokin cinikayyar man fetur a ƙasar. An kaddamar da wannan ne da nufin farfadowa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai arzikin man fetur. Abdullahi Isa ya hada mana wannan rahoton.
2: Manufar da hukumomin na Niger suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na kasashen waje kofa a bude take yanzu ga ƴan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe. Kaka Tuda dan farar hula da ke kare haƙin al'umma a ƙasar ta Niger game da wannan taro yana mai cewa
3: in kaman akwai kamfanoni na kasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne in zin ne in iranium ne abinda ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su tai kasashen su ko su kai shi duniya abinda ake jira ya zamanto a cikin mazamni a samu kamar matasa su tamu aiki abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na kasar Niger.
2: Alhaji Yakuba Dan Muradi ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa a kasar ta Niger ya bayyana mana irin ayyukan da ƴan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya.
4: Neman man ma'ayyana ta yi da wasu ayyuka waɗanda sai an ɗauko kamfanonika na ƙasashen waje kamar na gine-ginen riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research. Cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa 'yan ƙasar Niger a ciki.
2: Alhassan Barka na ƙungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ya yi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga 'yan Niger ta yadda ƙasar za ta amfana.
5: Ba a ce ka sami 'yancin kanka inda sai wani ya hulɗa da ya baka. ƴan Niger su gama ƙarfin su a rinka yin society masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai.
2: Abdullahi Isa, Lagos RFI.
6: Masararo ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na RFI.
1: Idan muka garzaya yankin Afirka, jami'an tsaro a Liberia sun sanar da kama hodar Iblis da aka bayyana shi cewa shine kame mafi girma da aka taba yi a cikin wannan kasar a tarihi. Hawwa Hallaru Gwangwazo ta hada mana wannan rahoto.
7: Babban spaten ɗan sandan kasan Gregory Coleman ya ce binciken da suka gudanar bayan gano kunshin wasu abubuwa da ake zargin cewa miyagun kwayoyi ne a wani gida da ke unguwar Dozen kusa da birnin Monrovia, fadar gwamnatin kasar ne tabbatar da cewa hodar Iblis ce da kimarta ta kai dalar Amurka miliyan 370. An cafke mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a fatocin wannan kwayar, inda ake ci gaba da faɗaɗa bincike dangane da lamarin da ya matukar tayar da hankula lura da adadin wannan hodar. Ma labarai spaten ɗan sandan ya ce bayan samun bayanai dangane da wani gungun fataken miyagun kwayoyi da ke damuwar manufa a cikin ƙasar ne suka kaddamar da bincike, inda daga bisani suka yi nasarar gano hodar da kuma wasu mutane da ake zargi da hannu a safarar. Alƙalima na nuni da cewa tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 an samu ƙaruwar fatocin miyagun kwayoyi a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka, yayin da bayanai ke cewa daga cikin mutanen da aka kama a wannan karo har da waɗanda ke ɗauke da fasfo na kasar Spain da kuma na Colombia.
1: Yayin da matsalar kyamar baki a Afirka ta Kudu ke ci gaba da daukar sabon salo, rahotanni sun nuna cewar baki 'yan kasashen waje 160 ne suka fice daga kasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoton.
8: Waɗannan alƙalma ne da kamfanin dallancin labarai na AP ya tattara bisa ga bayanai ko mabambantan sanarwa da kasashe ko gwamnatoci da suka kwashe 'yan kasashen su daga Afirka ta Kudu ke yi. An kwashe makonni wasu 'yan kasar masu kyamar baki na zanga-zanga a duk faɗin kasar da ke neman lalle sai 'yan kasashen waje sun fice daga kasar su, wanda lokuta da dama takan koma tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla baki hudu tare da barnata dukiyoyi. Ko da yake wasu gwamnatocin kasashe sun ce adadin ya zarta haka. Mafi yawan waɗanda suka bar kasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi da ke makwabtaka da Afirka ta Kudu. Amma kuma akwai ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Ghana da Kenya da Lesotho da Mozambique da Nigeria da Uganda da aka kwashe su zuwa gida. kasar Afrika ta Kudu ta yi kaurin suna wajen nuna kyamar baki da take zargi suna shigowa kasar ba bisa ka'ida ba suna kuma kwace kwadago da ya kamata ƴan kasar su yi ko a shekarar 2008 mutane 62 sun mutu a zanga-zangar nuna wariya ga baki amma mai taimakamincin zanga-zangar a shekarar 2015 da kuma 16
1: a ranar litinin da ta gabata ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka ta kakabo wasu karin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan tana mai zargin ta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF dake hamayya da ita shekaru uku bangarorin biyu dake rikici da juna suka shafe suna gwamza mummunan fada abin da ya sanadar mutuwar dubban daruruwan mutane tare da cirista wasu miliyoyi rabuwa da mahallansu Michael Kudisin ya hada mana wannan rahoton
9: tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaki ya barke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne akai ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin bangarorin da ke kai ruwa rana da juna inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan komandojin RSF bisa laifin aikata kisan kare dangi a yankin Darfur a watan da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke karkashin mulkin soji bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024 abin da ya saba wa doka Amurka bata bayar da karin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba ko kuma lokacin da aka kai su a yayin da gwamnatin Sudan ta sha musan ta wannan zargi na Amurka tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe jerin takunkumin baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka kana sun haramta wa jiragen saman ta amfani da sararin samaniyar Amurka
10: RFI
1: Yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya inda ƴan tawayen Houthi na kasar Yemen suka datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntar Riyadh na kai hari a filin sauka da tashi jiragen saman birnin Sana cikin makon da ya gabata to kowane tasiri wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwa na duniya ita ce tambayar da muka yi ma Dr. Ibrahim mu na jami'ar Harvard dake hadaddiya wadannan Larabawa
11: wannan mashiga yana da matukar muhimmanci tunda a yanzu shi yake dauke da wato kaso 10 zuwa 12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya musamman ma wato zuwa kasashen Europe kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma ince musayan hanya tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz ya zama musayan hanya ne ga wasu kasashe kamar irin su China da South Korea da hadaddiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia ganin cewa su suke da matatan man su na yambu kuma sun zara five kuma suna samun damar wucewa da man su duk da cewa man da suke wucewa da shi akalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz wanda suke shigewa da akalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35 dan haka wannan hanya na da matukar muhimmanci kuma babu shakka idan aka toshe shi wato dai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya

0: karfe 9 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon Tiyo da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Hallar Gongozo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. A cikin labaran za a ji cewa yau aka cika shekaru 3 da darewar Abdulrahman Chani karagar mulkin Niger bayan hambarar da gwamnatin Bazoum Mohamed. Ghana ta sanar da shirin kwaso garin ƴan ƙasar ta 1000 daga Afrika ta Kudu daidai lokacin da aka ƙara kashe ɗan Najeriya a Pretoria. Gobarar daji na ci gaba da mamaye fadin ƙasa a ƙasashen Faransa da Spain. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yau aka cika shekaru 3 da juyin mulkin da sojoji suka yi a Jamhuriyar Niger, wanda ya kawo ƙarshen mulkin shugaba Mohamed Bazoum da har yanzu ke ci gaba da zama a tsare da shi da mai ɗakin sa a birnin Yamai. Shekaru 3 bayan hambarar da shi an gaza gurfanar da Bazoum a gaban kotu kan zarge-zargen da sojoji ke yi masa, yayin da General Abdulrahman Chani ke ci gaba da jagorancin ƙasar ta yankin Sahel. Matsalar tsaro ta zama guda cikin dalilan da sojojin suka bayar na juyin mulki a Niger ta kare ta azara in shekarun nan, a cewar masu sanya ido da dama. Tun farkon shekarun nan, yankuna da ke makwaftaka da filin jirgin saman Yamai ke fuskantar mummunan hare-hare daga mayaka masu ikrarin jihadi, a daidai lokacin da wasu yankuna da a baya ma ba sa fuskantar wannan matsala ta tsaro a yanzu ke fama da hare-hare mabambanta. A wani yanayi da Niger din ke kokarin maido da alaka da kawayenta da tabata da su a baya. Hukumar yaki da shaya da fataucin miyagun kwayoyi a Nigeria ta sanar da kama kwayoyi da darajar su ta kai naira biliyan 10 a tashar ruwan Lagos tare da kame wasu manyan dilolin kwaya. NDLEA ta kuma bayyana nasarar kwato alburusai 401 a jihohin Kaduna da Katsina baya ga wasu tarin kwayoyi da aka shirya safarar su zuwa Birtaniya. Wannan dai na kunshe cikin sanarwar da mai magana da yawun NDLEA Femi Baba Femi ya fitar yau Lahadi, mai kunshe da bayanai kan mabambantan nasarori da hukumar ta samu a 'yan kwanakin nan. An sake kashe wani dan Najeriya a Afrika ta Kudu a ci gaba da hare-haren kyamar baki bakakin fata da 'yan kasar ke kaiwa kan 'yan Afrika a Pretoria. Ofishin jakadancin Najeriya a Johannesburg ne ya sanar da haka, inda ya bayyana dan kasar da aka kashe a matsayin Ibe Simon, da wannan ne adadin 'yan Najeriya da aka kashe a Afrika ta Kudu ya kai 5 tun bayan faro zanga-zangar ta rikide zuwa tarzoma baya ga farmakin baki da 'yan Pretoria ke da nufin tilasta musu ficewa daga kasar su. To a wani labari mai alaka da wannan, gwamnatin Ghana ce ta sanar da shirin kwaso karin ƴan kasar ta 1000 daga Afrika ta Kudu tsakanin yau Lahadi da kuma gobe Litinin, sakamakon hare-haren kyama da ake kaiwa ƴan Afrika a Pretoria. Dama dai mahukuntan Ghana sun kwaso ƴan kasar 926 daga Afrika ta Kudu, kuma sun nuna bacin ransu mataka dangane da halin da ake ciki a Cape Town. Shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar, matakin da ya kara fito da yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da tsohon na hannun damansa Ousmane Sonko da ke jagorantar jam'iyyar Fastep mai mulkin kasar. A 'yan makonnin da suka gabata gabanin kaddamar da sabuwar jam'iyyar tasa, an ga yadda mambobin Fastep da dama suka yi murabus tare da goyon bayan shugaba Faye. Ana hasashen cewar waɗannan jigajigan 'yan siyasa biyu da suka yi karɓar mulki a shekarar 2024 a tare ƙarƙashin jam'iyya guda ka iya fuskantar juna don neman kujerar shugabancin kasar a shekarar 2029. Alƙaluma daga mahukunta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar Ebola ya zarce 3,000. Alƙaluman sun ce mutane 1,354 ne suka mutu sakamakon kamuwa da cutar, wasu 556 suka warke, yayin da wasu 755 ke asibiti ko kuma aka keɓe su sakamakon kamuwa da cutar da har yanzu ba a kai ga gano maganin ta ba. Dubban mutane ne suka fantsama titunan Tunisia, inda suke zanga-zangar neman murabus ɗin shugaban ƙasar Kais Saied. Zanga-zangar na zuwa ne a daidai lokacin da aka cika shekaru 5 da rushe majalisar dokokin ƙasar da shugaban ba sa idiyayi tare da ƙarawa kansa ikon zartarwa. Gobarar daji na ci gaba da mamaye yankuna da dama a Turai tun bayan afkawa da ta yi kan ƙasashen Faransa da Spaniya, a daidai lokacin da masana ke cewa gobarar ta haddasa turnikewar wato turnikewar a sararin samaniya da hayaki mai matukar hadari warin wanda ba a taba gani ba a tarihin Faransa. Mai magana da hukumar kashe gobara ta Faransa ya shedawa AFP cewar ganin turnikewar hayakin ya sake jefa fargaba kan yadda wutar dajin ke fadada cikin sauri. Faransa da Spain na ci gaba da kokarin kashe mummunar gobarar a yau Lahadi, yayin da a Paris kadai kusan mutum 220 aka kwashe daga mahallansu, yayin da a Spain wutar ta tilasta kwashe fiye da mutane 75,000. Ministan harkokin cikin gidan Jamus Alexander Dobrindt ya ce dukkanin bayanan da suka tattara bayan harin da aka kai ana tsaka da taron masu auren jinsi a Berlin ya nuna cewa na mayaka masu ikrarin jihadi ne. Wani mutum ne ya kutsa da mota cikin dandazon mutane ana tsaka da biki na shekara-shekara a Berlin, inda mutum guda ya mutu wasu 29 suka jikkata. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci a gaggauta cire takunkuman da aka kakabawa Syria zamanin mulkin Bashar al-Assad, yayin da yake kammala ziyarar kwanaki biyu a Damascus. Guterres ya sanar yayin taron manema labarai cewa yana maraba da sassauta takunkuman da kasashe suka yi wa Syria, amma ya kamata a cire su gabaki daya, inda ya bayyana ziyarar sa kasar a matsayin mai matukar muhimmanci. Kasashen yammaci da dama ciki har da Amerika sun sassauta takunkuman da suke kan Syria, amma masu zuba jari na taka tsantsan, yayin da Bankin Duniya ya kiyasin cewa shirin sake gina kasar bayan fama da yakin shekaru zai laƙumi dala biliyan 216. Labarin kenan a halin yanzu, sai shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu so mu shirin daga Najeriya, inda babbar kotar kasar da ke Abuja ta yanke wasu komandojin kungiyar 'yan ta'adda Ansaru hukuncin ɗaurin rai da rai bayan sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Hawa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoton.
0: Manyan komandojin kungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Komandojin da suka haɗa da Mahmud Usman, wanda aka fi sani da Abu Bara'a, da ke jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba, da aka fi sani da Malam Mamuda, da ake zargin shi ne mataimakinsa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan 'yan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gabata, wanda suka amince da aikata laifukan sabanin ƙaryata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alƙalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin ɗaurin rai da rai kan tuhuma ta 30 to 31, yayin da ya yanke musu ɗaurin shekaru 20 kan sauran tuhume-tuhumen da ake musu. Tuhume-tuhume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kudin fansa, da kuma haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
1: To, shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin fadada yawan rundunonin sojin kasar daga 8 da ake da su zuwa 12, baya ga daukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na karfafa sashen tsaron kasar mai fama da matsalolin 'yan ta'adda. Sanarwar fada shugaban kasar Najeriya da ke bayyana wannan matakin ta ce manufar hakan shine karfafa sashen tsaro da kuma ƙara yawan dakarun da za su tunkari 'yan ta'adda tare da murƙushe barazanarsu a dukkanin sassan kasar. Matakin da tuni ya soma jan hankulan jama'ar kasar. Kan haka, Azima Bashir Aminu ta tattauna da masanin tsaro Squadron Leader Aminu Bala Sokoto.
2: Kai ga dole ne a buɗa, tunda yanzu abin da muke da su runduna 8 gare mu, ƙarƙashin su ne duk waɗannan abubuwa ake abin nan. Amma idan an ka buɗa, kai ga za a ƙara buɗa da sannan a ƙara yawan sojoji ƙarƙashin waɗannan rundunoni, saboda haka za a iya kaiwa kusa ga abin da aka ce grassroots, inda ba a iya kaiwa da yanzu za a yi a kai. Shine ita ainihin yin wannan ƙarin runduna za ta abin gan taimakawa makiyaye daga kamar yanzu misali Sokoto, Kebbi, Zamfara. Za ki ga runduna ta 8 a nan. Akwai wasu wurare waɗanda wajen 5 gare su ko 6 jihohi, waɗanda su ma ta ga rundunar guda wadda annan kamar yanzu wadda ina ganin ko Enugu ne, za ki ga cewa tun ki duba duk wannan kusan kasashen Ibo guda ce wadda ke kulawa da wannan wurin. To, amma kai an kai an buɗa an ƙara kawo abu kusa ga mutane.
1: To, a Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata, gwamnan jihar Filato ya nemi gafarar 'yan ƙabilar Ibo da ke jihar saboda abin da ya kira yaudarar jama'ar jihar wajen shiga yakin basasar da shugaban kasa Yakubu ga wani jagoranta a lokacin mulkin sa. Ga alama wannan matakin bai yi wa wasu mutane dadi ba, ciki har da waɗanda ƴan uwansu suka sarrafar da rayuwarsu domin kare Najeriya a lokacin. Barista Solomon Dalon, tsohon ministan wasanni da ya rasa kawunsa guda biyu, ya baiwa gwamnan wa'adin sa'o'i 72 da ya janye kalmansa ko kuma su ɗauki mataki a kansa. Kari abin da ya shaida ma Bashir Ibrahim Idris.
3: To ai na riga na mayar ma shi murfan martani, kuma na ba shi awowi 72 ya fita ya janye waɗannan kalmai na rashin ma'ana na cin amana da ya yi ga mu al'umman jihar Plateau.
4: Ba da yawun ku yayi wannan magana ba?
3: A ya kama gaban kansa ne da kuma manufa na lauje cikin nadi ya yi wannan, kuma wannan kalamen nasa ma ya kawo barazana ga zaman lafiya, kuma kalamen na ci amanan kasa ne, domin shi yakin da aka yi ba Plateau ne ta yi yaki da wani jiya ba, yaki ne wanda kasa ne ta yi. Kuma ya shi gwamna na bangare na jiha zai fita ya bada hakuri a madadin yaki wanda iyayenmu suka tafi domin sun amsa kira yaki na neman haɗin kai kusa? Kuma shi mutfan din waye a gidansu ya je yakin kafin yana magana? Ni mai magana na rasa kawuna na guda biyu, ta dalilin ma kashe kawuna ne a wajen yaki, ilimi na karatuna ya samu matsala domin ba mai biyan kuɗin ba. Ayo mutfan ya ce wai shi wanda ya je mutu a wajen yaki wai bai san abin da ya yi ba, bai san dalilin da muka shiga yakin ba? Shi Colonel Pam, babban soja na farko a jihar Plateau wanda aka kashe shi a juyin mulki na su Ironsi, wanda Chukwuma Nzogu ya jagoranta, ya kashe mana duk su a gabanmu na siyasa da manya-manya sojoji daga arewa da kuma kudu maso yamma, amma ta wajensu ko kaza ba a kashe ba. Wannan shi ne kawo tashi hankali da ya kawo aka ji yakin basasa. Sai mutfan yau ya tashi ya ce wai ya tafi ya ba anyamare akwai, anyamare da suke zama a jihar Plateau na rigima da su ne, meye ya kawo haka, a dalilin me kuma wai ya aike shi? Saboda haka ni bayan awa 72 in ban ji ya mai da martani ba zan nemi duk inda gawa nake a duniya in jan tambaye shi shi ya aike mutfan ya ba da hakuri? In ba shi ya aike mutfan ya ba da hakuri ba, to ina so mu ji bayani.
4: Kana ganin kamar wannan hakuri da goshi gwamna ya bayar ba daidai bane kenan?
3: Wannan hakurin da mutfan ya bayar neman ta da fitina ne a kasa ba hakuri ba, domin ana zaman lafiya, babu abin da ya faru, ba a samu rigima da kowa ba. Waɗannan abubuwan ma mun fara manto da su mun da aka mana rashin. Iyalin Colonel Pam lokacin da ya yi buki na karama ɗaya daga cikin yayan, ta gaya mashi a gidan gwamnati cewa su iyalin Colonel Pam har yau har gobe shekaru 50 mutuwan mahaifinsu yana musu zafi, don ba su san inda aka business ba, ko za a taimake su a ji a nuna inda aka business su domin hankalinsu ya kwanta. Shi ne zai tashi yanzu ya je ya ba da hakuri. Hakuri ma wa? Me ya faru zai ba da hakuri? Saboda haka ba wanda ya aike shi ba, karambani ne kawai akwai ya jage da kura.
4: Yanzu dai kana jira amsa daga wurin shi gwamnan kenan?
3: Bayan awa 72 zai ji amma nan. Bayan kuma na daga wan zan tara iyalan waɗanda suka tafi yakin basasa domin matakin da za mu doka kan abin da ya yi. Domin ya ci mutunci duk waɗanda iyayenmu daga ko'ina kwa arewa wanda suka yi wannan yaki, ya ci mutuncinsu ba Plateau kaɗai ba. Waɗanda da kuma iyayenmu da aka kashe su aka zubar da jininsu ba gyara ba dalili kuma ba diya aka biya ba, a ba hakuri ma aka samu ba, ya ci mutuncinsu. Saboda haka ya sai a kan kabarin waɗannan wanda aka kashe su ne yana rawan rashin kunya.
1: Yanzu kuma sai kasar Ghana, inda kotu a kasar ta yanke wani fitaccen dan adawar kasar Bernard Anwi hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda samunsa da laifin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba, shari'ar da ke zama mafi girma da aka yanke ƙarƙashin wannan laifi da gwamnatin mai ci ta sha alwashin yaƙi da shi. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
0: Bernard Antibua Siyoki da ke matsayin madugun adawar Ashanti ƙarƙashin jam'iyyar NPP an same shi ne da aikata laifi gashi da na tuhume-tuhumen da ake masa, ciki har jagorantar aikin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba. Duk da masaniyarsa akan haramci da kuma illar hakan ga tattalin arzikin kasar. Gana mai arzikin zinare ta jima tana yaki da matsalar ta hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da ke gurɓata muhalli tare da barazana ga noman koko, baya ga taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a baya-bayan nan. A wani yanayi da alƙalama ke cewa hakar ma'adanan ba bisa ka'ida ba na sabbaba wa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara. Shari'ar wadda ta gudana a gaban babbar kotun Ghana da ke birnin Accra ta gano yadda Antwi Bawasiyauki ke tafiyar da harkokin hakar ma'adanan ba tare da lasisi daga mahu. Sai dai lauyan da ke kare dan adawar ya ce hukuncin na daurin shekaru 20 tsagwaron san rai ne da keta doka kuma za su dauka kara dan kalubalantar hukuncin.
1: Bayan gumda baki na wani dan lokaci, hukumar tayyara Afrika ta bakin shugabanta Mahmud Ali Yusuf ta yi Allah wadda ya da har-haren ta'addancin da aka kai ƙarshen mako kan sojojin ƙasashen Nijar da Mali a yankunan Tilaberi na Nijar da kuma tsakanin Gawoda a Nefis na Mali, waɗanda suka yi ajalin sojoji da dama tare da jikkata wasu masu yawa. Yana mai nuna damuwa kan sake bullar rikici a yankin Sahel wanda ke barazana ga rayuwar fararen hula da tsaron yankin. Shamsiya Haruna na duke da ƙarin bayani.
5: A madadin tarayyar Afirka, shugaban ya mika ta'aziyarsa ga gwamnatoci da al'ummomin Nijar da Mali tare da yiwa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa. Yana mai jinjina wa jarumtakar sojojin da suka rasa rayukansu yayin gudanar da aikin kare ƙasashensu. Haka kuma ya jaddada cewa tarayyar Afirka na tsayin daka danganin cewar an haɗa kai da goyon baya ga al'ummomin Sahel a wannan mawuyacin hali. Domin shawo kan wannan matsala, shugaban ya bayyana cewa ta'addanci barazana ce ta ƙasashe da dama wacce ke buƙatar haɗin gwiwa mai ɗorewa a faɗin nahiyar. Inda ya buƙaci a ƙarfafa tsaron kan iyakoki, musayar bayanan sirri, yaƙi da hanyoyin samun kuɗaɗen ta'addanci da kuma haɗin gwiwar shari'a tsakanin ƙasashen yankin. A cewarsa, wannan tsari na haɗin gwiwa ne kaɗai zai iya gurgunta ayyukan 'yan ta'adda yadda ya kamata a nahiyar. Mahmud Ali Yusuf ya yi kira ga nahiyar da abokan hulɗarta da su sake sabunta tsare-tsaren tallafawa fafutukar yaƙi da ta'addanci. Yana mai tabbatar da cewa tarayyar Afirka za ta ci gaba da ba wa ƙasashen yankin Sahel kowane irin taimako na siyasa, diplomasiya da na hukumomi tare da mutunta 'yancin ikon ƙasashensu.
1: To muna yankin Sahel, inda hukumomi a jamhuriyar Nijar suka shirya wani zama da nufin lalubo hanyoyin da za su bayar da dama na baiwa 'yan ƙasa damar shiga a dama da su a harkokin cinikayyar man fetur a ƙasar. An kaddamar da wannan ne da nufin farfadowa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai arzikin man fetur. Abdullahi Isa ya haɗa mana wannan rahoton.
6: Manufar da hukumomin na Nijar suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na ƙasashen waje kofa a buɗe take yanzu, ga 'yan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe. Kaka Tuda, ɗan farar hula da ke kare haƙƙin al'umma a ƙasar ta Nijar, game da wannan taro yana mai cewa:
7: In kaman akwai kamfanoni na ƙasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne, in nariya ne, in iranium ne, abinda ake so, kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su tai kasashen su ko su kai shi duniya. Abinda ake jira ya zamanto a cikin mazamni a samu kamar matasa su tamu aiki. Abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na ƙasar Niger.
6: Alhaji Yakuba Danmaradi, ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a ƙasar ta Niger, ya bayyana mana irin ayyukan da 'yan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya.
8: Neman man ma yana tsaye da wasu ayyuka waɗanda sai an ɗauko kamfanonin na ƙasashen waje, kamar na gine-ginen riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research. Cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa 'yan ƙasar Nijar a ciki.
6: Alhassan Barka, na ƙungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa, ya yi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga 'yan Nijar ta yadda ƙasar za ta amfana.
9: Ba a ce ka sami 'yancin kanka inda sai wani ya da ya baka. 'Yan Nijar su gama ƙarfinsu a rinka yin society masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai.
6: Abdullahi Isa, Lagos RFI.
10: Masararo, kashe kishirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na RFI.
1: Idan muka garzaya yankin Afrika, jami'an tsaro a Liberia sun sanar da kama hodar Iblis da aka bayyana shi cewa shine kame mafi girma da aka taba yi a cikin wannan kasar a tarihi. Hawwa Hallar Gongozo ta hada mana wannan rahoto.
0: Babban spaitan yan sandan kasan Gregory Coleman ya ce binciken da suka gudanar bayan gano kunshin wasu abubuwa da ake zargin cewa miyagun kwayoyi ne a wani gida da ke unguwar Dozen kusa da birnin Monrovia, fadar gwamnatin kasar ne tabbatar da cewa hodar Iblis ce da kimarta ta kai dalar Amurka miliyan 370. An cafke mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a fatocin wannan kwayar, inda ake ci gaba da fadada bincike dangane da lamarin da ya matukar tayar da hankula lura da adadin wannan hodar. Ma labarai, spaitan yan sandan ya ce bayan samun bayanai dangane da wani gungun fataken miyagun kwayoyi da ke damuwar manufa a cikin kasar ne suka kaddamar da bincike, inda daga bisani suka yi nasarar gano hodar da kuma wasu mutane da ake zargi da hannu a safarar. Alkalima na nuni da cewa tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 an samu karuwar fatocin miyagun kwayoyi a wannan kasa da ke yammacin Afrika, yayin da bayanai ke cewa daga cikin mutanen da aka kama a wannan karo har da waɗanda ke dauke da passport na kasar Spain da kuma na Colombia.
1: Yayin da matsalar kyamar baki a Afrika ta Kudu ke ci gaba da daukar sabon salo, rahotanni sun nuna cewa baki 'yan kasashen waje 160 ne suka fice daga kasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoton.
11: Waɗannan alƙaluma ne da kamfanin dallancin labarai na AP ya tattara bisa ga bayanai kuma bambantan sanarwa da kasashe ko gwamnatoci da suka kwashe 'yan kasashen su daga Afrika ta Kudu ke yi. An kwashe makonni wasu 'yan kasar masu kyamar baki na zanga-zanga a duk fadin kasar da ke neman lalle sai 'yan kasashen waje sun fice daga kasar su, wanda lokuta da dama ta kan koma tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla baki hudu tare da barnata dukiyoyi. Ko da yake wasu gwamnatocin kasashe sun ce adadin ya zarta haka. Mafi yawan waɗanda suka bar kasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi da ke makwabtaka da Afrika ta Kudu. Amma kuma akwai ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Ghana da Kenya da Lesotho da Mozambique da Nigeria da Uganda da aka kwashe su zuwa gida. Ƙasar Afrika ta Kudu ta yi ƙaurin suna wajen nuna ƙyamar baƙi da take zargi suna shigowa ƙasar ba bisa ka'ida ba, suna kuma ƙwace ƙwadago da ya kamata 'yan ƙasar su yi. Ko a shekarar 2008 mutane 62 sun mutu a zanga-zangar nuna wariya ga baƙi, an maimaita makamancin zanga-zangar a shekarar 2015 da kuma 16.
1: A ranar Litinin da ta gabata, ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka ta kakaba wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan, tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarar RSF da ke hamayya da ita. Shekaru uku bangarorin biyu da ke rikici da juna suka shafe suna gwabza mummunan fada, abin da ya sanadar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da cilasta wasu miliyoyi rabuwa da muhallansu. Michael Kudisin ya haɗa mana wannan rahoton.
12: Tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin bangarorin da ke kai ruwa rana da juna, inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan kwamandojin RSF bisa laifin aikata kisan ƙare dangi a yankin Darfur. A watan da ya gabata, ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke ƙarƙashin mulkin soji, bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024, abin da ya saba wa doka. Amurka bata bayar da ƙarin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba, ko kuma lokacin da aka kai su. A yayin da gwamnatin Sudan ta sha murtsanta wannan zargi na Amurka, tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe. Jerin takunkuman baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan Litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka, kana sun haramta wa jiragen saman ta amfani da sararin samaniyar Amurka.
13: RFI.
1: Yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya, inda 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen. Suka datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su. Wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntan Riyadh na kai hari a filin sauka da tashi jiragen saman birnin Sana'a cikin makon da ya gabata. To kowane tasiri wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwa na duniya? Ita ce tambayar da muka yi ma Dr. Ibrahim Adamu na Jami'ar Harvard da ke haɗaɗɗiyar Wudallar Larabawa.
14: Wannan mashiga yana da matukar muhimmanci, tunda a yanzu shi yake ɗauke da wato kaso 10-12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya musamman ma wato zuwa kasashen Europe kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma ince musayan hanya tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz ya zama musayan hanya ne ga wasu kasashe kamar irin su China da South Korea da hadaddiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia ganin cewa su suke da matatan man su na yambu kuma sun zara five kuma suna samun damar wucewa da man su duk da cewa man da suke wucewa da shi akalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz wanda suke shigewa da akalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35 dan haka wannan hanya na da matukar muhimmanci kuma babu shakka idan aka toje shi wato dai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya.

madalla da haka muka zo karshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su makusantan hanbararin shugaban Niger Muhammad Bazoum sun kuka kan yadda ake ci gaba da tsare shi shekaru uku bayan juyin mulkin sojoji a kasar kungiyar da dakarun Najeriya suka ceto mutane kusan 50 da aka yi garkuwa da su bayan fatattakar yan bindiga a yankunan Zamfara gagarumar wutar dajin da ta afka wa Faransa da Spain ta fara mamaye birane masu matukar muhimmanci a kasashen biyu yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Alhassan Sulaja da ya sadar da ni da ku da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International da kuma ku masu sauraro sunana Hauwa Hallar Gungunza nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a radio da kuma shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook da TikTok da kuma Instagram da YouTube mu hada an jima a shirinmu na karfe 8

0: sai kuma batun jihar murfunafunan Najeriya Yabo Ojo wadda ta yi Allah ware da wani gidan talabijin na kasar Ghana saboda nuna wani film dinta da ta yi ba bisa ka'ida ba kuma a ƙasa da sa'o'i 24 bayan fitowar sa lamarin ya faru ne ƙasa da sa'o'i 21 bayan da jarumar ta fito da sashe na ƙarshe na film din nata mai suna The Memory of You sannan jaridar Daily Post ta ruwaito cewar jarumar wacce ta fitar da film din a ranar juma'a da karfe 5 na yammacin ranar ta nuna rashin jin dadin ta ga gidan talabijin din nan NETV saboda nuna film din ba tare da samun izini ko lasisi daga wurinta ba sannan ta yi kira ga shugaban kasar ta Ghana John Dramani Mahama da ya soke ko kuma ya dakatar da lasisin gidan talabijin din saboda abin da ta kira saba dokar hukuma ko kuma cibiyoyin yaki da satar basira da wannan muka kawo ga karshen shirin na nisaɗi a daidai wannan lokaci
1: to an gaida Nasir Sani RFI yanzu sai shirin mu na gaba Assalamu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankara da mahukunta da nufin daukar matakan gyara a wannan makon shirin yayi duba ne kan tsadar magunguna da bayanai yake cewa farashin sa yayi tashin gaurin zabi a kusan dukkanin yankunan Najeriya a wani yanayi da ake fama da cutuka a irin wannan lokaci na damuna asibitocin Najeriya musamman masu kula da lafiya a matakin farko na a ciki sakamakon lalura da lura nan da can da ake fama da su galibi masu alaka da yanayin damuna kama daga zazzabin cizon sauro mura masassara zazzabin typhoid da sauran cutuka yadda asibitocin arewacin Najeriya ke cika da marasa lafiya kenan sakamakon yawaitar cutukan da ake gani tun bayan saukar ruwan sama ko kuma kankamar damuna Suleiman Haruna kwararren jami'i ne mai kula da lafiyar jama'a a matakin farko ya bayyana dalilan da ke sanya cikar asibitoci a irin wannan lokaci
2: to a wannan lokaci za ka cewa akwai cututtuka kamar su kazuwa wato scabies kenan akwai zazzabin cizon sauro akwai pneumonia asma fitsari da dini da sauransu har asma ma wannan lokaci ne wanda yake za ka ga lokaci ne na damuna akwai zafi sakamakon hadi da yake haduwa sannan kuma shi sauro shi ma kaga kusan most of the communities za ka cewa su sauro yana tasiri sosai sakamakon magudanar ruwa da rashin kwashewa shara yakan sa shi wannan sauron ya yi tasiri wajen samun guraren da zai na haifafa ko da ma zuwa asibiti kai za ka ga cewa a asibiti akwai adadin mutane da suke zuwa asibiti lokacin damuna za ka ga lokaci ne wanda yake adadin mutanen da suke zuwa domin neman magani sun karu sakamakon wannan yanayi na damuna.
1: To duk da karuwar masu cutuka a irin wannan lokaci bayanai na zahiri na nuni da cewa ya zama tamkar al'ada magunguna kan yi matukar tsada wala Allah ko saboda yawaitar mabukata mun kuma ji daga wasu marasa lafiya kan yadda suka samu farashin magungunan da aka rubuta musu a asibiti.
3: Yadda da ake siyan maganuwa a zaka ga he kaga karin da kamar maganin da zaka sai shi 1000 ko 1800 sun zai kasi kusan 2,700,800 haka gaskiya abubuwan ya kara zama wasu wahalhalu
4: assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad hakikanin gaskiya farashin magunguna sun tashi idan ka kada shi da misali watanni 2 ko 3 bayan da suka gabata wato hakan ba mu sani ba ko yana da alaka ne da saboda yawan zazzabin da ake yi da shi yanzu kuma san matsalar ko daga kamfanonuwan ne suka kara farashin magungunan nasu ba ko kuma a'a su masu sayar da magungunan ne suka kara wannan farashin nasu sakamakon abin da kake siya ya karu kusan da kaso 50 ko wani kaso 100 mana magunguna misali akwai a misali kamar katin magunguna da ka iya siya 500 yanzu sai ka zo ka tarar su wata kila 800 wani wajen ma 1000 wani wajen ma yakan haura 1000 daya.
5: Sunana Abubakar Gasa, in mutum muka je asibiti muna fuskantar kalubale a wajen siyan magani ba dan komai ba prahin da muka saba siya wanda in mun zo mu prahin kudin yanzu yana sauyawa saboda wannan yanayin damuna da aka shiga to malaria da su typhoid suna dan tashi saboda yanayin canji da ake samu na ruwa na gari. So amma muka koma kuma muka je mu fama akan ga abubuwan da muke siya a baya yanayin idan mun zo kudin yana bin prahin da muka sani a baya.
1: To ko me ke hadasa tsadar magungunan? Pharmacist Hamisu Ado kwararre a fannin magunguna ya ce yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aji shike hadasa karuwar farashin sa.
6: Yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna. Cututtuka irin su cizon sauro wannan kafin da malaria da gudawa wannan kafin da cholera da typhoid da mura da sauransu. Ko asibiti kaje za ga an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lilin kamar abin da ake shi a kasa. To kuma idan aka ce bukata ta fi yawan abin da ake shi a kasa shine maganin zai tashi maganin ya canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din.
7: Ka bayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria, typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke sanya tsadar su a wannan lokaci na damuna. Shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci?
6: So shawara dai da za a ba mutane shine kamar misali cututtuka irin su zazzabin cizon sauro masa abubuwan da sai kawo su misali in tunda ana sauron yana haifa sosai ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da yar gajeriyar riga ba ko dan gajeriyar wando wanda duk inda sauro ya samu tunda sauron yayi yawa duk inda ya samu a jikin ka ciza za ka samu malaria. Bayan haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba ga zama da kofar gida da sauran mahallanmu ya kamata mu sarsare su. Sannan kuma ruwa da yake kwanciya a tabbatar ruwa baya kwanciya tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haifa. Sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kira su mosquito repellent na shafawa wanda misali idan har ta kama ko yayin aiki ya samu tunduru zai zauna a waje zai dinga zai shafawa kafarsa da fuskarsa da hannu wanda zai hana ma sauron ya matsa kusa da shi. Sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare wanda shi ma zai hana sauro ya cizi mutum da kuma feshi na sauro da ake yi. Sannan kuma bangaren shi kuma cholera dama abin da yake kawo ta shan ruwa ne ko kuma ta'amal da ruwa ko abinci mara kyau kowane irin yanayi ma amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsaftace abin da za a ci a wanki sosai in abinci ne irin salad da alayyahu da sauransu da kayan tumatiri da sauransu. Sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa zan to cewa an tsaftace shi ko da ruwan sama ne ko da aka tara a tsaftace shi kafin a sha wannan zai hana zai samu sauƙin cututtuka irin su cholera.
1: Mun kuma koma ga ƙwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya don kaucewa kamuwa da cututtuka a irin wannan lokaci.
8: Hanyoyin kariya shine tsaftar muhalli, wankewa hannu kafin cin abinci, bayan cin abinci, kafin a shiga bayan gida, bayan an fito daga bayan gida, duk wannan matakai ne na kariya. A matakin hukuma wajen tsaftar muhalli ya kamata a ce hukuma ta shigo ciki an faɗaɗa ayyukan wato tsaftace muhalli. Mutane masu sa kai a wadda za ka ga cewa suna bi layi-layi ana sharewa ana kwashewa shara ana kai ta duk inda ya kamata. Akwai cututtukan da suke buƙatar rigakafi kamar ƙyanda da tana buƙatar mata rigakafi amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba har yanzu sun jahilci wannan rigakafin. Za ka cewa idan an sami case na ƙyanda za ka cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne waɗanda suke karɓa za ka ga cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta ko da sun kamu za ka ga ba za ta yi tasiri a jikinsu ba. Hukuma ta shigo ciki, mutane ɗan aiki sa kai su shigo ciki, sannan kuma rigakafi wadda ake asibiti ne yau da kullum akwai buƙatar mutane su mai da hankali wajen yin rigakafi sannan da tsaftar muhalli da aka ɗauki wannan mataki insha Allah wannan cututtuka ɗin za a kawo ƙarshensu.
1: Galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba wajen tayar da farashinsa. Kabiru Ubale Hadija wani mai shagon sayar da magunguna ne a jihar Jigawa da aka fi sani da kemist ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci.
9: Zargen cewa muna ƙara kuɗaɗen magani a lokacin damuna saboda jimici-jimici ba haka bane. Abin da yake shine a duk lokacin da buƙatuwar mutane ta ƙaru yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa. Wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price din sai yake karuwa. Kamar misali mu ce da turanci demand and supply, go a lokutan da ba na zazzabi ba zaka ga magungunan da yawa a kasuwa ana tuttura su ma mutum ya siya. So lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa, sai kaga magungunan nan wasu zaka ga har border na kasashen Najeriya da Niger, Cameroon da Chadi ake tafiya da su. To sai kaga yawanci bukatuwar mutane ta yi yawa, maganin kana da kudin ka hannu kana nema ma a kasuwar sai ya zama babu.
1: Cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damina sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba, cutar da a duk shekara ke sababa asarar dimbin rayukan yan Najeriya. Kana zazzabin typhoid da amai da gudawa, sai kuma mura da tari, lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun dauki matakan baiwa kansu kariya.

madalla da haka muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun je da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Alhassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hauwa Halar Gungunzo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafen mu na sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: bijin din saboda abin da ta kira saba dokar hukuma ko kuma cibiyoyin yaki da satar basira da wannan muka kawo ga karshen shirin na nisaɗi a daidai wannan lokaci
1: to an gaida Nasir Sani RFI yanzu sai shirin mu na gaba Assalamu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankara da mahukunta da nufin daukar matakan gyara A wannan makon shirin yayi duba ne kan tsadar magunguna da bayanai yake cewa farashin sa yayi tashin gaurin zabi a kusan dukkanin yankunan Najeriya a wani yanayi da ake fama da cutuka a irin wannan lokaci na damuna Asibitocin Najeriya musamman masu kula da lafiya a matakin farko na a ciki sakamakon lalura-lalura nan da can da ake fama da su galibi masu alaka da yanayin damuna kama daga zazzabin cizon sauro mura masassara zazzabin typhoid da sauran cutuka Yadda asibitocin arewacin Najeriya ke cika da marasa lafiya kenan sakamakon yawaitar cutukan da ake gani tun bayan saukar ruwan sama ko kuma kankamar damuna. Suleiman Haruna kwararren jami'i ne mai kula da lafiyar jama'a a matakin farko ya bayyana dalilan da ke sanya cikar asibitoci a irin wannan lokaci.
2: To a wannan lokaci za ka cewa akwai cututtuka kamar su kazuwa wato scabies kenan, akwai zazzabin cizon sauro, akwai pneumonia, asma, fitsari da dini da sauransu har asma ma wannan lokaci ne wanda yake za ka ga lokaci ne na damuna akwai zafi sakamakon hadi da yake haduwa sannan kuma shi sauro shi ma kaga kusan most of the communities za ka cewa su sauro yana tasiri sosai sakamakon magudanar ruwa da rashin kwashewa shara yakan sa shi wannan sauron ya yi tasiri wajen samun guraren da zai na haifafa ko da ma zuwa asibiti kai za ka ga cewa asibiti akwai adadin mutane da suke zuwa asibiti lokacin damuna za ka ga lokaci ne wanda yake adadin mutanen da suke zuwa domin neman magani sun karu sakamakon wannan yanayi na damuna.
1: To duk da karuwar masu cutuka a irin wannan lokaci bayanai na zahiri na nuni da cewa ya zama tamkar al'ada magunguna kan yi matukar tsada wala Allah ko saboda yawaitar mabukata mun kuma ji daga wasu marasa lafiya kan yadda suka samu farashin magungunan da aka rubuta musu a asibiti.
3: Yadda da ake siyan maganuwa a zaka ga kai kaga karin da kamar maganin da zaka sai shi 1000 ko 1800 sun zai kasi kusan 2,700,800 haka gaskiya abubuwan ya kara zama wasu wahalhalu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad hakikanin gaskiya farashin magunguna sun tashi idan ka kada shi da afsali watanni biyu ko uku bayan da suka gabata wato hakan ba mu sani ba ko yana da alaka ne da saboda yawan zazzabin da ake yi da shi yanzu kuma san matsalar ko daga kamfanonuwan ne suka kara farashin magungunan nasu ba ko kuma a'a su masu sayar da magungunan ne suka kara wannan farashin nasu sakamakon abin da kake siya ya karu kusan da kaso 50 ko wani kaso 100 mana magunguna misali akwai amsali kamar katin magunguna da ka iya siya 500 yanzu sai ka zo ka tarar su wata kila 800 wani wajen ma 1000 wani wajen ma yakan haura 1000
5: Sunana Abubakar Zaka in mutum muka je asibiti muna fuskantar kalubale a wajen siyan magani ba dan komai ba firahin da muka saba siya wanda in mun zo mu firahin kudin yanzu yana sauyawa saboda wannan yanayin damuna da aka shiga to malaria da su typhoid suna dan tashi saboda yanayin canji da ake samu na ruwan nagari so amma in muka koma kuma muka je mu fama akan ga abubuwan da muke siya a baya yanayin idan mun zo kudin yana
1: To ko me ke haddasa tsadar magungunan pharmacist Hamisu Ado kwararre a fannin magunguna ya ce yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aji shike haddasa karuwar farashin sa
6: yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna cututtuka irin su cizon sauro wannan kafin da malaria da gudawa wannan kafin da cholera da typhoid da mura da sauransu ko asibiti kaje za ga an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lillinka ma abin da ake da shi a ƙasa to kuma idan aka ce bukata ta fi yawan abin da ake da shi a ƙasa

0: shine maganin yake tashi maganin yana canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din
1: kabayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke sanya tsadar su a wannan lokaci na damuna shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci
0: So shawara dai da za a ba mutane shine kamar misali cutuka irin su zazzabin cizon sauro mun san abubuwan da suke kawo su misali in tunda ana sauron yana haifa sosai ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da yar gajeren riga ba ko danga zero wando wanda duk inda sauro ya samu tunda sauron yayi yawa duk inda ya samu a jikin ka ciza za ka samu malaria ba haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba ga zama da kofar gida da sauran mahallan mu ya kamata mu sarsare su sannan kuma ruwa da yake kwanciya a tabbatar ruwa baya kwanciya tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haye sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kira su mosquito repellent da shafawa wanda misali idan har ta kama ko yayin aiki ya samu tunduru zai zauna a waje zai dinga zai shafawa kafarsa da fuskarsa da hannu wanda zai hana ma sauron ya matsa kusa da shi sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare wanda shi ma zai hana sauro ya cizi mutum da kuma feshi na sauro da ake yi sannan kuma bangaren shi kuma cholera dama abin da yake kawo ta shan ruwa ne ko kuma ta'ammul da ruwa ko abinci mara kyau kowane irin yanayi ma amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsabtace abin da za a ci a wanki sosai in abinci ne irin salak sa alayyahu da sauransu da kayan tumatiri da sauransu sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa zan to cewa an tsabtace shi ko da ruwan sama ne ko da aka tara a tsabtace shi kafin a sha wannan zai hana zai samu sauƙin cutuka irin su cholera
2: mun kuma koma ga ƙwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya dan kaucewa kamuwa da cutuka a irin wannan lokaci
3: hanyoyin kariya shine tsabtar muhalli wanki wa hannu kafin cin abinci kafin a shiga bayan gida bayan an fito daga bayan gida duk wannan matakai ne na kariya a matakin hukuma wajen tsabtace muhalli ya kamata a ce hukuma ta yi wuce an faɗaɗa ayyukan wato tsabtace muhalli mutane masu sa kai a wanda za ka ga cewa suna bi layi ana sharewa ana kwashewa shara ana kai ta duk inda ya kamata akwai cututtukan da suke bukatar rigakafi kamar kyanda da tana bukatar mata rigakafi amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba har yanzu sun jahilci wannan rigakafin za ka cewa idan an sami case na kyanda za ka cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne waɗanda suke karɓa za ka cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta ko da sun kamu za ka ba su ba za ta yi tasiri a jikinsu ba hukuma ta shigo ci mutane yan aiki sa kai su shigo ci sannan kuma rigakafi wanda ake asibitika ne da kullum akwai bukatar mutane su mai da hankali wajen rigakafi sannan da tsaftar muhalli da aka dauki wannan mataki insha Allah wannan cutuka din za a kawo karshen su
2: galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba wajen tayar da farashin sa kabiru ubali hadija wani mai shagon sayar da magunguna ne a jihar jigawa da aka fi sani da kemist ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci
4: zargen cewa muna kara kudaden magani a lokacin damuna saboda jinjiri ba haka bane abin da yake shine a duk lokacin da bukatuwar mutane ta karu yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price din sa yake karuwa kamar misali mu ce da turanci demand and supply go a lokutan da ba na zazzabi ba zaka ga magungunan da yawa a kasuwa ana tuttura su ma mutum ya siya so lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa sai kaga magungunan nan wasu zaka ga har border na kasashen Najeriya da Niger Cameroon da Chad ake tafiya da su to sai kaga yawanci bukatuwar mutane ta yi yawa maganin kana da kudin ka hannu kana nema ma a kasuwar sai zama babu
2: cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damuna sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba cutar da a duk shekara ke sababa asarar dimbin rayukan yan Najeriya kana zazzabin typhoid da amai da gudawa sai kuma mura da tari lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun dauki matakan baiwa kansu kariya

Barkatun madalla da haka muka zo garshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun je da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Al-Hassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hawwa Halar Gungunzo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafen mu na sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: sai kuma batun jihar murfurafunan Najeriya Yabo Ojo wadda ta yi Allah ware da wani gidan talabijin na kasar Ghana saboda nuna wani film dinta da ta yi bisa bisa ka'ida ba kuma a ƙasa da sa'o'i 24 bayan fitowar sa lamarin ya faru ne ƙasa da sa'o'i 21 bayan da jarumar ta fito da sashe na ƙarshe na film din nata mai suna The Memory of You sannan jaridar Daily Post ta ruwaito cewar jarumar wacce ta fitar da film din a ranar Juma'a da karfe 5 na yammacin ranar ta nuna rashin jin dadin ta ga gidan talabijin din nan NETV saboda nuna film din ba tare da samun izini ko lasisi daga wurinta ba sannan ta yi kira ga shugaban kasar ta Ghana John Dramani Mahama da ya soke ko kuma ya dakatar da lasisin gidan talabijin din saboda abin da ta kira saba dokar hukuma ko kuma cibiyoyin yaki da satar basira da wannan muka kawo ga karshen shirin na nisaɗi a daidai wannan lokaci
1: to an gaida Nasir Sani RFI yanzu sai shirin mu na gaba Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa a na Radio France International RFI shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara a wannan makon shirin yayi duba ne kan tsadar magunguna da bayanai ke cewa farashin sa yayi tashin gaurin zabi a kusan dukkanin yankunan Najeriya a wani yanayi da ake fama da cutuka a irin wannan lokaci na damuna asibitocin Najeriya musamman masu kula da lafiya a matakin farko na a ciki sakamakon lalura-lalura nan da can da ake fama da su galibi masu alaka da yanayin damuna kama daga zazzabin cizon sauro mura masassara zazzabin typhoid da sauran cutuka Yadda asibitocin arewacin Najeriya ke cika da marasa lafiya kenan sakamakon yawaitar cutukan da ake gani tun bayan saukar ruwan sama ko kuma kankamar damuna. Suleiman Haruna kwararren jami'i ne mai kula da lafiyar jama'a a matakin farko ya bayyana dalilan da ke sanya cikar asibitoci a irin wannan lokaci.
2: To a wannan lokaci za ka cewa akwai cututtuka kamar su ƙazuwa wato scabies kenan, akwai zazzabin cizon sauro, akwai pneumonia, asma, fitsari da dini da sauransu har asma ma wannan lokaci ne wanda yake zaka ga lokaci ne na damuna akwai zafi sakamakon hadi da yake haduwa sannan kuma shi sauro shi ma kaga kusan most of the communities zaka cewa su sauro yana tasiri sosai sakamakon magudanar ruwa da rashin kwashewa shara yakan sa shi wannan sauron yayi tasiri wajen samun guraren da zai na haifafa ko da ma zuwa asibiti kai zaka ga cewa asibiti akwai adadin mutane da suke zuwa asibiti lokacin damuna zaka ga lokaci ne wanda yake adadin mutanen da suke zuwa domin neman magani sun karu sakamakon wannan yanayi na damuna.
1: To duk da karuwar masu cutuka a irin wannan lokaci bayanai na zahiri na nuni da cewa ya zama tamkar al'ada magunguna kan yi matukar tsada wala Allah ko saboda yawaitar mabukata. Mun kuma ji daga wasu marasa lafiya kan yadda suka samu farashin magungunan da aka rubuta musu a asibiti.
3: Yadda da ake siyan maganuwa a zaka ga sai kaga karin da kamar maganin da zaka sai shi 1000 ko 800 sinzai ka sai kusan 2,700,800 haka gaskiya abubuwan ya kara zama wasu wahalhalu
4: assalamu alaikum warahmatullahi sunana Muhammad hakikanin gaskiya farashin magunguna sun tashi idan ka kada shi da absali watanni biyu ko uku bayan da suka gabata wato hakan ba mu sani ba ko yana da alaka ne da saboda yawan zazzabin da ake yi da shi yanzu kuma san matsalar ko da kamfanonuwan ne suka kara farashin magungunan nasu ba ko kuma a'a su masu saida magungunan ne suka kara wannan farashin nasu sakamakon abin da kake siya ya karu kusan da kaso 50 ko wani kaso 100 mana magunguna misali akwai amsali kamar katin magunguna da ka iya siya 500 yanzu sai ka zo ka tarar su wata kila 800 wani wajen ma 1000 wani wajen ma yakan haura 1000 daya.
5: Sunana Abubakar Gata, in mutum muka je asibiti muna fuskantar kalubale a wajen siyan magani ga dan komai ba Ibrahim da muka saba siya wanda mun zo mu Ibrahim kudin yambe yana sauyawa saboda wannan yanayin da muna da aka shiga to malaria da su typhoid suna dan tashi saboda yanayin canji da ake samu na ruwan nagari. So amma muka koma kuma muka je mu fama akan ga abubuwan da muke siya a baya yanayin idan mun zo kudin yana fin Ibrahim da muka sani a baya.
1: To ko me ke hadasa tsadar magungunan? Pharmacist Hamisu Ado kwararre a fannin magunguna ya ce yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aji shike hadasa karuwar farashin sa.
6: Yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna. Cututtuka irin su cizon sauro wanda kafin da malaria da gudawa wanda kafin da cholera da typhoid da mura da sauransu. Ko asibiti kaje za ka ga an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lillin kamar abin da ake da shi a kasa. To kuma idan aka ce bukatar ta fi yawan abin da ake da shi a kasa shine maganin zai tashi kaga maganin ya canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din.
7: Ka bayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria, typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke sanya tsadar su a wannan lokaci na damuna. Shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci?
6: So shawara dai da za a ba wa mutane shine kamar misali cututtuka irin su zazzabin cizon sauro mun san abubuwan da suke kawo su. Misali in tunda ana sauron yana haifa sosai ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da yan gajeren riga ba ko dan gajeren wando. Wannan duk inda sauro ya samu tunda sauron ya yi yawa duk inda ya samu a jikin ka ciza za ka samu malaria. Bai haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba gidajenmu da kofar gida da sauran mahallanmu ya kamata mu sarsare su. Sannan kuma ruwa da yake kwanciya a tabbatar ruwa baya kwanciya tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haifa. Sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kira su mosquito repellent na shafawa wanda misali idan har ta kama ko yayin aiki ya sa mutum dole zai zauna a waje zai dinga zai shafawa a kafarsa da fuskarsa da hannu wanda zai hana ma sauron ya matsa kusa da shi. Sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare wanda shi ma zai hana sauro ya cizi mutum da kuma feshi na sauro da ake yi. Sannan kuma bangaren shi kuma cholera dama abin da yake kawo ta shan ruwa ne ko kuma ta'ammal da ruwa ko abinci mara kyau kowane irin yanayi ma amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsaftace abin da za a ci a wanke sosai in abinci ne irin salak sa alayyahu da sauransu da kayan tumatiri da sauransu. Sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa zanto cewa an tsaftace shi ko da ruwan sama ne ko da aka tara a tsaftace shi kafin a sha wannan zai hana zai samu sauƙin cutuka irin su cholera.
1: Mun kuma koma ga ƙwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya don kauce kamuwa da cutuka a irin wannan lokaci.
8: Hanyoyin kariya shine tsaftar muhalli, wanke hannu kafin cin abinci kafin a shiga bayan gida bayan an fito daga bayan gida duk wannan matakai ne na kariya. A matakin hukuma wajen tsaftace muhalli ya kamata a ce hukuma ta yi wuce an faɗaɗa ayyukan wato tsaftace muhalli. Mutane masu sa kai a wadda za ka ga cewa suna bi layi-layi ana sharewa ana kwashewa shara ana kai ta duk inda ya kamata. Akwai cututtukan da suke bukatar rigakafi kamar ƙyanda da tana bukatar a mata rigakafi amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba har yanzu sun jahilci wannan rigakafin. Za ka ga cewa idan an sami case na ƙyanda za ka ga cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne waɗanda suke karɓa za ka ga cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta ko da sun kamu za ka ga ba za ta yi tasiri a jikin su ba. Hukuma ta shigo ciki mutane ɗan aikin sa kai su shigo ciki sannan kuma rigakafi wadda ake asibiti ne yau da kullum akwai buƙatar mutane su mai da hankali wajen yin rigakafi sannan da tsaftar muhalli da aka ɗauki wannan mataki insha Allah wannan cututtuka ɗin za a kawo ƙarshensu.
1: Galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba wajen tayar da farashinsa. Kabiru Ubali Hadija wani mai shagon sayar da magunguna ne a jihar Jigawa da aka fi sani da kemis ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci.
9: Zargen cewa muna ƙara kuɗaɗen magani a lokacin damuna saboda jinjice ba haka bane. Abin da yake shine a duk lokacin da bukatuwar mutane ta karu yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price din sa yake karuwa kamar misali mu ce da turanci demand and supply. A lokutan da ba na zazzabi ba zaka ga magungunan da yawa a kasuwa, ana tuttura su ma mutum ya siya. So lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa, sai kaga magungunan nan wasu za ka ga har boda na kasashen Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi ake tafiya da su. To sai kaga yawanci bukatuwar mutane ta yi yawa, maganin kana da kuɗinka a hannu kana nema ma a kasuwar, sai ya zama babu.
1: Cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damina sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba, cutar da a duk shekara ke sababa asarar dimbin rayukan 'yan Najeriya, kana zazzabin typhoid da amai da gudawa, sai kuma mura da tari. Lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun dauki matakan baiwa kansu kariya.

Barkan mu da lada kan muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun je da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Al-Hassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hawwa Halar Gungunzo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafen mana sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: Toki.
1: Tuan gaida Nasser Sani.
2: RFI.
1: Yanzu sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa a Radio France International RFI Shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin yayi duba ne kan tsadar magunguna da bayanai ke cewa farashin sa yayi tashin gaurin zabi a kusan dukkanin yankunan Najeriya a wani yanayi da ake fama da cutuka a irin wannan lokaci na damuna. Asibitocin Najeriya musamman masu kula da lafiya a matakin farko na a ciki sakamakon lalura-lalurar nan da can da ake fama da su galibi masu alaka da yanayin damuna kama daga zazzabin cizon sauro, mura, masassara, zazzabin taifoid da sauran cutuka. Yadda asibitocin arewacin Najeriya ke cika da marasa lafiya kenan sakamakon yawaitar cutukan da ake gani tun bayan saukar ruwan sama ko kuma kankamar damuna. Suleiman Haruna kwararren jami'i ne mai kula da lafiyar jama'a a matakin farko ya bayyana dalilan da ke sanya cikar asibitoci a irin wannan lokaci.
3: To a wannan lokaci za ka ga cewa akwai cututtuka kamar su ƙazuwa wato scabies kenan, akwai zazzabin cizon sauro, akwai pneumonia, asma, fitsari da dini da sauransu har asma ma. Wannan lokaci ne wanda yake za ka ga lokaci ne na damuna, akwai zafi sakamakon hari da yake haduwa, sannan kuma shi sauro shi ma kaga kusan most of the communities za ka cewa su sauro yana tasiri sosai sakamakon magudanar ruwa da ti rashin kwashewa shara yakan sa shi wannan sauron yayi tasiri wajen samun guraren da zai na haifafa. Ko da ma zuwa asibiti kai za ka ga cewa asibiti akwai adadin mutane da suke zuwa asibiti lokacin damuna, za ka ga lokaci ne wanda yake adadin mutanen da suke zuwa domin neman magani sun karu sakamakon wannan yanayi na damuna.
1: To duk da karuwar masu cutuka a irin wannan lokaci, bayanai na zahiri na nuni da cewa ya zama tamkar al'ada magunguna kan yi matukar tsada wala Allah ko saboda yawaitar mabukata. Mun kuma ji daga wasu marasa lafiya kan yadda suka samu farashin magungunan da aka rubuta musu a asibiti.
4: Yadda da ake siyan maganuwa a zaka ga sai kaga karin da kamar maganin da zaka sai shi 1000 ko 1800 sun zai kasai kusan 2,700,800 haka. Gaskiya abubuwan ya kara zama wasu wahalhalu.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, sunana Muhammad. Hakikanin gaskiya farashin magunguna sun tashi idan ka kada shi da misali watanni 2 ko 3 bayan da suka gabata. Wato hakan ba mu sani ba ko yana da alaka ne da saboda yawan zazzabin da ake da shi yanzu. Kuma san matsala ko da kamfanonuwan ne suka kara farashin magungunan nasu ba, ko kuma a'a su masu saida magungunan ne suka kara wannan farashin nasu sakamakon abin da kake siya ya karu kusan da kaso 50 ko wani kaso 100 mana magunguna. Misali akwai amsali kamar katin magunguna da ka iya siya 500 yanzu sai ka zo ka tarar su wata kila 800 wani wajen ma 1000 dai wani wajen ma yakan haura 1000.
6: Sunana Abubakar Zaka. In mutum muka je asibiti muna fuskantar kalubale a wajen siyan magani ba don komai ba, firahin da da muka saba siya wanda in mun zo mu firahin kudin yanzu yana sauyawa saboda wannan yanayin damuna da aka shiga to malaria da su typhoid suna dan tashi saboda yanayin canji da ake samu na ruwan nagari. So amma in muka koma kuma muka je mu fama akan ga abubuwan da muke siya a baya yanayin idan mun zo kudin yana
1: To ko me ke hadasa tsadar magungunan? Pharmacist Hamisu Ado kwararre a fannin magunguna ya ce yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aji shike hadasa karuwar farashin sa.
7: Yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna. Cututtuka irin su cizon sauro wanda ake sani da malaria da gudawa wanda ake sani da cholera da typhoid da mura da sauransu. Ko asibiti kaje za ka ga an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lillin kamar abin da ake da shi a kasa. To kuma idan aka ce bukata ta fi yawan abin da ake da shi a kasa shine maganin zai tashi, maganin yana canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din.
8: Ka bayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria, typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke

0: ya tsadar su a wannan lokaci na damuna. Shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci?
1: So shawara dai da za a ba wa mutane shine, kamar misali cututtuka irin su zazzabin cizon sauro, mun san abubuwan da suke kawo su. Misali in tunda ana sauron yana haifa sosai, ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da gajeren riga ba ko dan gajeren wando. Wannan duk inda sauro ya samu, tunda sauron ya yi yawa, duk inda ya samu a jikin ciza za ka samu malaria. Bayan haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba, gidajen mu da kofar gida da sauran mahallanmu ya kamata mu sarsare su. Sannan kuma ruwa da yake kwanciya, a tabbatar ruwa baya kwanciya, tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haye. Sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kiransu mosquito repellent, shafawa, wanda misali idan har ta kama ko yayin aiki ya sa mutum dole zai zauna a waje, zai shafawa kafarsa da fuskarsa da hannu, wanda zai hana ma sauron ya matsa kusa da shi. Sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare, wanda shi ma zai hana sauro ya cizi mutum, da kuma feshi na sauro da ake yi. Sannan kuma bangaren shi kuma kolera, dama abin da yake kamata ya sha ruwa ne ko kuma ta'amala da ruwa ko abinci mara kyau, kowane irin yanayi ma, amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsaftace abin da za a ci, a wanke sosai in abinci ne irin salak, alayyahu da sauransu da kayan tumatiri da sauransu. Sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa, zanto cewa an tsaftace shi, ko da ruwan sama ne, ko da aka tara a tsaftace shi kafin a sha, wannan zai hana zai samu sauƙin cutuka irin su kolera.
2: Mun kuma koma ga ƙwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna, wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya don kaucewa kamuwa da cutuka a irin wannan lokaci.
3: Hanyoyin kariya shine tsaftar muhalli, wankewa hannu kafin cin abinci, bayan cin abinci, kafin a shiga bayan gida, bayan an fito daga bayan gida, duk wannan matakai ne na kariya. A matakin hukuma wajen tsaftace muhalli, ya kamata cin hukuma ta yi wuci an faɗaɗa ayyukan wato tsaftace muhalli. Mutane masu sa kai wadda za ka ga cewa suna bi layi layi, ana sharewa, ana kwashewa shara, ana kaita duk inda ya kamata. Akwai cututtukan da suke buƙatar rigakafi kamar ƙyanda, da tana buƙatar a mata rigakafi, amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba, har yanzu sun jahilci wannan rigakafin. Za ka ga cewa idan an sami case na ƙyanda, za ka ga cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne, waɗanda suke karɓa za ka ga cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta, ko da sun kamu za ka ga ba za ta yi tasiri a jikinsu ba. Hukuma ta shigo ciki, mutane ƴan aikin sa kai su shigo ciki, sannan kuma rigakafi wanda ake asibitika na yau da kullum, akwai buƙatar mutane su mai da hankali wajen yin rigakafi, sannan da tsaftar muhalli. Da aka ɗauki wannan mataki, insha Allahu wannan cututtuka ɗin za a kawo ƙarshensu.
2: Galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan, sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba wajen tayar da farashinsa. Kabiru Ubali Hadija wani mai shagon sayar da magunguna ne a jihar Jigawa da aka fi sani da kemis, ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci.
4: Zargen cewa muna ƙara kuɗaɗen magani a lokacin damuna saboda jinyace-jinyace, ba haka bane. Abin da yake shine, a duk lokacin da buƙatuwar mutane ta ƙaru, yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa. Wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price ɗin sa yake ƙaruwa. Kamar misali mu ce da Turanci demand and supply, ko a lokutan da ba na zazzabi ba za ka ga magungunan da yawa a kasuwa, ana tuttura su ma mutum ya siya. So lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa, sai ka ga magungunan nan wasu za ka ga har border na kasashen Najeriya da Niger, Kamaru da Chadi ake tafiya da su. To sai ka ga yawanci buƙatuwar mutane ta yi yawa, maganin kana da kuɗin ka hannu, kana nema ma a kasuwar, sai ya zama babu.
2: Cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damuna sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba, cutar da a duk shekara ke sababa asarar ɗimbin rayukan 'yan Najeriya, kana zazzabin typhoid da amai da gudawa, sai kuma mura da tari. Lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun ɗauki matakan baiwa kansu kariya.

barkatun madalla da haka muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kungiyar da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Al-Hassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hawwa Halar Gungunzo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafen mu na sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: sai kuma batun jihar murfunafunan Najeriya Iyabo Ojo wadda ta yi Allah ware da wani gidan talabijin na kasar Ghana saboda nuna wani film dinta da ta yi ba bisa ka'ida ba kuma a ƙasa da sa'o'i 24 bayan fitowarsa lamarin ya faru ne ƙasa da sa'o'i 21 bayan da jarumar ta fito da sashe na ƙarshe na film din nata mai suna The Memory of You sannan jaridar Daily Post ta ruwaito cewar jarumar wacce ta fitar da film din a ranar Juma'a da karfe 5 na yammacin ranar ta nuna rashin jin dadin ta ga gidan talabijin din nan NETV saboda nuna film din ba tare da samun izini ko lasisi daga wurinta ba sannan ta yi kira ga shugaban kasar ta Ghana John Dramani Mahama da ya soke ko kuma ya dakatar da lasisin gidan talabijin din saboda abin da ta kira saba dokar hukuma ko kuma cibiyoyin yaki da satar basira da wannan muka kawo ga karshen shirin na nisaɗi a daidai wannan lokaci
1: to an gaida Nasir Sani RFI yanzu sai shirin mu na gaba Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara A wannan makon shirin yayi duba ne kan tsadar magunguna da bayanai ke cewa farashin sa yayi tashin gaurin zabi a kusan dukkanin yankunan Najeriya a wani yanayi da ake fama da cutuka a irin wannan lokaci na damuna Asibitocin Najeriya musamman masu kula da lafiya a matakin farko na a ciki sakamakon lalura-lalura nan da can da ake fama da su galibi masu alaka da yanayin damuna kama daga zazzabin cizon sauro mura masassara zazzabin typhoid da sauran cutuka Yadda asibitocin arewacin Najeriya ke cika da marasa lafiya kenan sakamakon yawaitar cutukan da ake gani tun bayan saukar ruwan sama ko kuma kankamar damuna. Suleiman Haruna kwararren jami'i ne mai kula da lafiyar jama'a a matakin farko ya bayyana dalilan da ke sanya cikar asibitoci a irin wannan lokaci.
2: To a wannan lokaci za ka cewa akwai cututtuka kamar su gazuwa wato scabies kenan, akwai zazzabin cizon sauro, akwai pneumonia, asma, fitsari da dini da sauransu har asma ma wannan lokaci ne wanda yake zaka ga lokaci ne na damuna akwai zafi sakamakon hadi da yake haduwa sannan kuma shi sauro shi ma kaga kusan most of the communities zaka cewa su sauro yana tasiri sosai sakamakon magudanar ruwa da rashin kwashewa shara yakan sa shi wannan sauron yayi tasiri wajen samun guraren da zai na haifafa ko da ma zuwa asibiti kai zaka ga cewa asibiti akwai adadin mutane da suke zuwa asibiti lokacin damuna zaka ga lokaci ne wanda yake adadin mutanen da suke zuwa domin neman magani sun karu sakamakon wannan yanayi na damuna.
1: To duk da karuwar masu cutuka a irin wannan lokaci bayanai na zahiri na nuni da cewa ya zama tamkar al'ada magunguna kan yi matukar tsada wala Allah ko saboda yawaitar mabukata. Mun kuma ji daga wasu marasa lafiya kan yadda suka samu farashin magungunan da aka rubuta musu a asibiti.
3: Yadda da ake siyan maganuwa a zaka ga kai kaga karin da kamar maganin da zaka sai shi 1000 ko 800 sinzai ka sai kusan 2,700,800 haka gaskiya abubuwan ya kara zama wasu wahalhalu
4: assalamu alaikum warahmatullahi sunana muhammad hakikanin gaskiya farashin magunguna sun tashi idan ka kada shi da misali watanni 2 ko 3 bayan da suka gabata wato hakan ba sani ba ko yana da alaka ne da saurayewan zazzabin da ake da shi yanzu kuma san matsalar ko da kamfanonuwan ne suka kara farashin magungunan nasu ba ko kuma a'a su masu saida magungunan ne suka kara wannan farashin nasu sakamakon abin da kake siya ya karu kusan da kaso 50 ko wani kaso 100 mana magunguna misali akwai amsali kamar katin magunguna da ka iya siya 500 yanzu sai ka zo ka tarar su wata kila 800 wani wajen ma 1000 wani wajen ma yakan haura 1000 daya.
5: Sunana Abubakar Gata, mutum muka je asibiti muna fuskantar kalubale a wajen siyan magani ba don komai ba prahin da muka saba siya wanda mun zo mu prahin kudin yanzu yana sauyawa saboda wannan yanayin damuna da aka shiga to malaria da su typhoid suna dan tashi saboda yanayin canji da ake samu na gari. So amma muka koma kuma muka je mu fama akan ga abubuwan da muke siya a baya yanayin idan mun zo kudin yana fin prahin da muka sani a baya.
1: To ko me ke hadasa tsadar magungunan? Pharmacist Hamisu Ado kwararre a fannin magunguna ya ce yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aji shike hadasa karuwar farashin sa.
6: Yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna. Cututtuka irin su cizon sauro wanda kafin da malaria da gudawa wanda kafin da cholera da typhoid da mura da sauransu. Ko asibiti kaje za ka ga an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lillin kama abin da ake da shi a kasa. To kuma idan aka ce bukata ta fi yawan abin da ake da shi a kasa shine maganin zai tashi maganin yana canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din.
7: Ka bayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria, typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke sanya tsadar su a wannan lokaci na damuna. Shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci?
6: So shawara dai da za a ba mutane shine kamar misali cututtuka irin su zazzabin cizon sauro mun san abubuwan da suke kawo su. Misali in tunda ana sauron yana haifa sosai ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da yar gajeriyar riga ba ko dan gajeriyar wando wannan duk inda sauro ya samu tunda sauron yayi yawa duk inda ya samu a jikin ka ciza za ka samu malaria. Bai haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba gidajen mu da kofar gida da sauran mahallan mu ya kamata mu sarsare su. Sannan kuma ruwa da yake kwanciya a tabbatar ruwa baya kwanciya tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haifa. Sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kira su mosquito repellent na shafawa wanda misali idan har ta kama ko yayin aiki ya samu tunduru zai zo na waje zai dinga zai shafawa kafarsa da fuskarsa da hannu wanda zai hana ma sauran ya matsa kusa da shi. Sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare wanda shi ma zai hana sauro ci zama mutum da kuma feshi na sauro da ake yi. Sannan kuma a bangaren shikon cholera dama abin da yake kawata shan ruwa ne ko kuma ta'ammul da ruwa ko abinci mara kyau kowane irin yanayi ma amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsaftace abin da za a ci a wanki sosai in abinci ne irin salak sa alayyahu da sauransu da kayan tumatiri da sauransu. Sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa zan to cewa an tsaftace shi ko da ruwan sama ne ko da aka tara a tsaftace shi kafin a sha wannan zai hana zai samu sauƙin cutuka irin su cholera.
1: Mun kuma koma ga kwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya don kauce kamuwa da cutuka a irin wannan lokaci.
8: Hanyoyin kariya shine tsaftar muhalli, wankewa hannu kafin cin abinci, bayan cin abinci, kafin a shiga bayan gida, bayan an fito daga bayan gida, duk wannan matakai ne na kariya. A matakin hukuma wajen tsaftace muhalli ya kamata a ce hukuma ta yi wuce an faɗaɗa ayyukan wato tsaftace muhalli. Mutane masu sa kai a wadda za ka ga cewa suna bi layi layi ana sharewa ana kwashewa shara ana kai ta duk inda ya kamata. Akwai cututtukan da suke bukatar rigakafi kamar ƙyanda da tana bukatar a mata rigakafi amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba har yanzu sun jahilci wannan rigakafin. Za ka ga cewa idan an sami case na ƙyanda za ka ga cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne waɗanda suke karɓa za ka ga cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta ko da sun kamu za ka ga ba za ta yi tasiri a jikinsu ba. Hukuma ta shigo ciki, mutane ƴan aikin sa kai su shigo ciki, sannan kuma rigakafi wadda ake asibitika ne da kullum akwai bukatar mutane su mai da hankali wajen yin rigakafi sannan da tsaftar muhalli. Da aka ɗauki wannan mataki insha Allah wannan cututtuka ɗin za a kawo ƙarshensu.
1: Galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba wajen tayar da farashinsa. Kabiru Ubale Hadija wani mai shagon sayar da magunguna ne a jihar Jigawa da aka fi sani da kemist ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci.
9: Zargen cewa muna ƙara kudaden magani a lokacin damuna saboda jimi-jimi ba haka bane. Abin da yake shine a duk lokacin da bukatuwar mutane ta karu yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price din sai yake karuwa. Kamar misali mu ce da turanci demand and supply go, a lokutan da ba na zazzabi ba zaka ga magungunan da yawa a kasuwa ana tuttura su ma mutum ya siya. So lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa, sai kaga magungunan nan wasu zaka ga har border na kasashen Najeriya da Niger, Cameroon da Chadi ake tafiya da su. To sai kaga yawanci bukatuwar mutane ta yi yawa, maganin kana da kuɗin ka hannu kana nema ma a kasuwar sai ya zama babu.
1: Cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damina sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba, cutar da a duk shekara ke sababa asarar dimbin rayukan yan Najeriya. Kana zazzabin typhoid da amai da gudawa sai kuma mura da tari, lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun dauki matakan baiwa kansu kariya.

kama da lada kuma ka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kunje da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basir Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Alhassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hawwa Halar Gungunzo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafen mu na sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: sai kuma batun jihar murfunafunan Najeriya Yabo Ojo wadda tai Allah ware da wani gidan talabijin na kasar Ghana saboda nuna wani film dinta da tai bis ba bisa kaida ba kuma a kasa da sa'o'i 24 bayan fitowar sa lamarin ya faru ne kasa da sa'o'i 21 bayan da jarumar ta fito da sashe na karshe na film din nata mai suna The Memory of You sannan jaridar Daily Post ta ruwaito cewar jarumar wacce ta fitar da film din a ranar Juma'a da karfe 5 na yammacin ranar ta nuna rashin jin dadin ta ga gidan talabijin din nan NETV saboda nuna film din ba tare da samun izini ko lasisi daga wurinta ba sannan ta yi kira ga shugaban kasar ta Ghana John Dramani Mahama da ya soke ko kuma ya dakatar da lasisin gidan talabijin din saboda abin da ta kira saba dokar hukuma ko kuma cibiyoyin yaki da satar basira da wannan muka kawo ga karshen shirin na nisaɗi a daidai wannan lokaci
1: to an gaida Nasir Sani RFI yanzu sai shirinmu na gaba to an gaida Nasir Sani
2: RFI
1: yanzu sai shirinmu na gaba

0: Isa Ado kwararre a fannin magunguna yace yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aje shike haddasa karuwar farashin sa.
1: Yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna. Cututtuka irin su cizon sauro wanda kafin da malaria da gudawa wanda kafin da cholera da typhoid da mura da sauransu. Ko asibiti kaje zaka an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lilin kamar abin da ake da shi a kasa. To kuma idan aka ce bukatar ta fi yawan abin da ake da shi a kasa shine maganin zai tashi maganin ya canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din.
2: Ka bayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria, typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke sanya tsadar su a wannan lokaci na damuna. Shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci?
1: So shawara dai da za a ba mutane shine kamar misali cututtuka irin su zazzabin cizon sauro mun san abubuwan da suke kawo su. Misali tunda ana sauron yana haifa sosai ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da yar gajeriyar riga ba ko danga zero wando wanda duk inda sauro ya samu tunda sauron ya yi yawa duk inda ya samu a jikin ka ciza za ka samu malaria. Bai haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba ya zama da kofar gida da sauran mahallanmu ya kamata mu sarsare su. Sannan kuma ruwa da yake kwanciya a tabbatar ruwa baya kwanciya tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haifa. Sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kira su mosquito repellent na shafawa wanda misali idan har ta kama ko yayin aiki ya samu tindul zai zauna a waje zai dinga zai shafawa kafarsa da fuskarsa da hannu wanda zai hana ma sauran ya matsa kusa da shi. Sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare wanda shi ma zai hana sauro ya cizi mutum da kuma feshi na sauro da ake yi. Sannan kuma a bangaren shi kuma cholera dama abin da yake kawata shan ruwa ne ko kuma ta'ammal da ruwa ko abinci mara kyau kowane irin yanayi ma amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsaftace abin da za a ci a wanki sosai in abinci ne irin salak sa alayyahu da sauransu da kayan tumatiri da sauransu. Sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa zanto cewa an tsabtace shi ko da ruwan sama ne ko da aka tara a tsabtace shi kafin a sha wannan zai hana zai samu sauƙin cutuka irin su cholera.
0: Mun kuma koma ga ƙwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya don kauce kamuwa da cutuka a irin wannan lokaci.
3: Hanyoyin kariya shine tsabtar muhalli, wankewa hannu kafin cin abinci, bayan cin abinci, kafin a shiga bayan gida, bayan an fito daga bayan gida, duk wannan matakai ne na kariya. A matakin hukuma wajen tsabtace muhalli ya kamata a ce hukuma ta yi ciki an faɗaɗa ayyukan wato tsabtace muhalli. Mutane masu sa kai a wadda za ka ga cewa suna bi layi layi ana sharewa ana kwashewa shara ana kai ta duk inda ya kamata. Akwai cututtukan da suke buƙatar rigakafi kamar ƙyanda da tana buƙatar a mata rigakafi amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba har yanzu sun jahilci wannan rigakafin. Za ka ga cewa idan an sami case na ƙyanda za ka ga cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne waɗanda suke karɓa za ka ga cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta ko da sun kamu za ka ga ba za ta yi tasiri a jikinsu ba. Hukuma ta shigo ciki, mutane ƴan aiki sa kai su shigo ciki, sannan kuma rigakafi wadda ake asibitika ne da kullum akwai buƙatar mutane su mai da hankali wajen yin rigakafi sannan da tsaftar muhalli da aka ɗauki wannan mataki insha Allahu wannan cututtuka ɗin za a kawo ƙarshensu.
0: Galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba wajen tayar da farashinsa. Kabiru Ubale Hadija wani mai shagon sayar da magunguna ne a jihar Jigawa da aka fi sani da kemist ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci.
4: Zargen cewa muna ƙara kuɗaɗen magani a lokacin damuna saboda jinjiri ba haka bane. Abin da yake shine a duk lokacin da buƙatuwar mutane ta ƙaru yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa. Wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price din sa yake karuwa kamar misali mu ce da turanci demand and supply go. A lokutan da ba na zazzabi ba zaka ga magungunan da yawa a kasuwa ana tuttura su ma mutum ya siya. So lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa sai kaga magungunan nan wasu zaka ga har border na kasashen Nigeria da Niger, Cameroon da Chad ake tafiya da su. To sai kaga yawanci buƙatuwar mutane ta yi yawa maganin kana da kuɗin ka hannu kana nema ma a kasuwar sai ya zama babu.
0: Cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damuna sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba cutar da a duk shekara ke sababa asarar dimbin rayukan 'yan Najeriya kana zazzabin typhoid da amai da gudawa sai kuma mura da tari. Lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun ɗauki matakan baiwa kansu kariya.

barkan mu da lada kuma ka zo garshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun je da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Al-Hassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hawwa Halar Gungunzo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafen mu na sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: sai kuma batun jihar murfurafunan Najeriya Yabo Ojo wadda tai Allah ware da wani gidan talabijin na kasar Ghana saboda nuna wani film dinta da tai bisa bisa kaida ba kuma a kasa da sa'o'i 24 bayan fitowar sa lamarin ya faru ne kasa da sa'o'i 21 bayan da jarumar ta fito da sashe na karshe na film din nata mai suna The Memory of You sannan jaridar Daily Post ta ruwaito cewar jarumar wacce ta fitar da film din a ranar Juma'a da karfe 5 na yammacin ranar ta nuna rashin jin dadin ta ga gidan talabijin din nan NETV saboda nuna film din ba tare da samun izini ko lasisi daga wurinta ba sannan ta yi kira ga shugaban kasar ta Ghana John Dramani Mahama da ya soke ko kuma ya dakatar da lasisin gidan talabijin din saboda abin da ta kira saba dokar hukuma ko kuma cibiyoyin yaki da satar basira da wannan muka kawo ga karshen shirin na nisaɗi a daidai wannan lokaci
1: to an gaida Nasir Sani
2: RFI
1: yanzu sai shirin mu na gaba Assalamu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa a Radio France International RFI shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara a wannan makon shirin yayi duba ne kan tsadar magunguna da bayanai ke cewa farashin sa yayi tashin gaurin zabi a kusan dukkanin yankunan Najeriya a wani yanayi da ake fama da cutuka a irin wannan lokaci na damuna asibitocin Najeriya musamman masu kula da lafiya a matakin farko na a ciki sakamakon lalura-lalurar nan da can da ake fama da su galibi masu alaka da yanayin damuna kama daga zazzabin cizon sauro mura masassara zazzabin typhoid da sauran cutuka Yadda asibitocin arewacin Najeriya ke cika da marasa lafiya kenan sakamakon yawaitar cutukan da ake gani tun bayan saukar ruwan sama ko kuma kankamar damuna. Suleiman Haruna kwararren jami'i ne mai kula da lafiyar jama'a a matakin farko ya bayyana dalilan da ke sanya cikar asibitoci a irin wannan lokaci.
3: To a wannan lokaci za ka ga cewa akwai cututtuka kamar su gazuwa wato scabies kenan, akwai zazzabin cizon sauro, akwai pneumonia, asma, fitsari da dini da sauransu har asma ma wannan lokaci ne wanda yake zaka ga lokaci ne na damuna akwai zafi sakamakon hari da yake haduwa sannan kuma shi sauro shi ma kaga kusan most of the communities zaka cewa su sauro yana tasiri sosai sakamakon magudanar ruwa da ti rashin kwashewa shara yakan sa shi wannan sauron yayi tasiri wajen samun guraren da zai na haifafa ko da ma zuwa asibiti kai zaka ga cewa asibiti akwai adadin mutane da suke zuwa asibiti lokacin damuna zaka ga lokaci ne wanda yake adadin mutanen da suke zuwa domin neman magani sun karu sakamakon wannan yanayi na damuna.
1: To duk da karuwar masu cutuka a irin wannan lokaci bayanai na zahiri na nuni da cewa ya zama tamkar al'ada magunguna kan yi matukar tsada wala Allah ko saboda yawaitar mabukata mun kuma ji daga wasu marasa lafiya kan yadda suka samu farashin magungunan da aka rubuta musu a asibiti.
4: Yadda da ake siyan maganuwa a zaka ga kai kaga karin da kamar maganin da zaka sai shi 1000 ko 1800 sun zai kasai kusan 2,700,800 haka gaskiya abubuwan ya kara zama wasu wahalhalu
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Muhammad hakikanin gaskiya farashin magunguna sun tashi idan ka kada shi da misali watanni 2 ko 3 bayan da suka gabata wato haka ba mu sani ba ko yana da alaka ne da saboda yawan zazzabin da ake yi da shi yanzu kuma san matsalar ko da kamfanonuwan ne suka kara farashin magungunan nasu ba ko kuma a'a su masu saida magungunan ne suka kara wannan farashin nasu sakamakon abin da kake siya ya karu kusan da kaso 50 ko wani kaso 100 mana magunguna misali akwai a misali kamar katin magunguna da ka iya siya 500 yanzu sai ka zo ka tarar su wata kila 800 wani wajen ma 1000 wani wajen ma yakan haura 1000 daya.
2: Sunana Abubakar Gata, mutum muka je asibiti muna fuskantar kalubale a wajen siyan magani ga don komai ba prahin da da muka saba siya wanda mun zo mu prahin kudin yanzu yana sauyawa saboda wannan yanayin damuna da aka shiga to malaria da su typhoid suna dan tashi saboda yanayin canji da ake samu na ruwan nagari. So amma muka koma kuma muka je mu fama akan ga abubuwan da muke siya a baya yanayin idan mun zo kudin yana fin prahin da muka sani a baya.
1: To ko me ke hadasa tsadar magungunan? Pharmacist Hamisu Ado kwararre a fannin magunguna ya ce yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aji shike hadasa karuwar farashin sa.
6: Yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna. Cututtuka irin su cizon sauro wanda ake fitar da malaria da gudawa wanda ake samu da cholera da typhoid da mura da sauransu. Ko asibiti kaje za ka ga an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lillin kamar abin da ake da shi a kasa. To kuma idan aka ce bukata ta fi yawan abin da ake da shi a kasa shine maganin zai tashi maganin yana canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din.
7: Ka bayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria, typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke sanya tsadar su a wannan lokaci na damuna. Shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci?
6: So shawara dai da za a ba wa mutane shine kamar misali cututtuka irin su zazzabin cizon sauro mun san abubuwan da suke kawo su. Misali in tunda ana sauron yana haifa sosai ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da gajeriyar riga ba ko dan gajeriyar wando wannan duk inda sauro ya samu tunda sauron yayi yawa duk inda ya samu a jikin ka ciza za ka samu malaria. Bai haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba gidajen mu da kofar gida da sauran mahallan mu ya kamata mu sarsare su. Sannan kuma ruwa da yake kwanciya a tabbatar ruwa baya kwanciya tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haye. Sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kira su mosquito repellent na shafawa wanda misali idan har ta kama ko yayin aiki ya sa mutum dole zai zauna a waje zai dinga zai shafawa kafarsa da fuskarsa da hannu wanda zai hana ma sauron ya matsa kusa da shi. Sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare wanda shi ma zai hana sauro ya cizo mutum da kuma feshi na sauro da ake yi. Sannan kuma bangaren shi kuma cholera dama abin da yake kawata shan ruwa ne ko kuma ta'ammul da ruwa ko abinci mara kyau kowane irin yanayi ma amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsaftace abin da za a a wanki sosai in abinci ne irin salak sa alayyahu da sauransu da kayan tumatir da sauransu. Sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa zanto cewa an tsabtace shi ko da ruwan sama ne ko da aka tara a tsabtace shi kafin a sha wannan zai hana zai samu sauƙin cutuka irin su cholera.
1: Mun kuma koma ga ƙwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya don kaucewa kamuwa da cutuka a irin wannan lokaci.
8: Hanyoyin kariya shine tsabtar muhalli, wankewa hannu kafin cin abinci, bayan cin abinci, kafin a shiga bayan gida, bayan an fito daga bayan gida, duk wannan matakai ne na kariya. A matakin hukuma wajen tsabtace muhalli ya kamata a ce hukuma ta yi ciki an faɗaɗa ayyukan wato tsabtace muhalli. Mutane masu sa kai a wanda za ka ga cewa suna bi layi layi ana sharewa ana kwashewa shara ana kaita duk inda ya kamata. Akwai cututtukan da suke bukatar rigakafi kamar ƙyanda da tana bukatar a mata rigakafi amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba har yanzu sun jahilci wannan rigakafin. Za ka ga cewa idan an sami case na ƙyanda za ka ga cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne waɗanda suke karɓa za ka ga cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta ko da sun kamu za ka ga ba za ta yi tasiri a jikinsu ba. Hukuma ta shigo ciki, mutane ɗan aikin sa kai su shigo ciki, sannan kuma rigakafi wanda ake asibiti ne yau da kullum akwai buƙatar mutane su mai da hankali wajen yin rigakafi sannan da tsaftar muhalli da aka ɗauki wannan mataki insha Allahu wannan cututtuka ɗin za a kawo ƙarshensu.
1: Galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba wajen tayar da farashinsa. Kabiru Ubali Hadija wani mai shagon sayar da magunguna ne a jihar Jigawa da aka fi sani da kemis ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci.
9: Zargen cewa muna ƙara kuɗaɗen magani a lokacin damuna saboda jinye-jinye ba haka bane. Abin da yake shine a duk lokacin da bukatuwar mutane ta karu yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa. Wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price din sai yake karuwa. Kamar misali mu ce da turanci demand and supply, go a lokutan da ba na zazzabi ba zaka ga magungunan da yawa a kasuwa ana tuttura su ma mutum ya siya. So lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa, sai kaga magungunan nan wasu zaka ga har border na kasashen Najeriya da Niger, Cameroon da Chadi ake tafiya da su. To sai kaga yawanci bukatuwar mutane ta yi yawa, maganin kana da kudin ka hannu kana nema ma a kasuwar sai ya zama babu.
1: Cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damuna sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba, cutar da a duk shekara ke sababa asarar dimbin rayukan yan Najeriya, kana zazzabin typhoid da amai da gudawa sai kuma mura da tari. Lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun dauki matakan baiwa kansu kariya.

cikin madalla da haka muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kungiyar da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Al-Hassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hawwa Halar Gungunzo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafen mana sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: sai kuma batun jihar murfunafunan Najeriya Yabo Ojo wadda ta yi Allah ware da wani gidan talabijin na kasar Ghana saboda nuna wani film dinta da ta yi ba bisa ka'ida ba kuma a ƙasa da sa'o'i 24 bayan fitowarsa lamarin ya faru ne ƙasa da sa'o'i 21 bayan da jarumar ta fito da sashe na ƙarshe na film din nata mai suna The Memory of You sannan jaridar Daily Post ta ruwaito cewar jarumar wacce ta fitar da film din a ranar Juma'a da karfe 5 na yammacin ranar ta nuna rashin jin dadin ta ga gidan talabijin din nan NETV saboda nuna film din ba tare da samun izini ko lasisi daga wurinta ba sannan ta yi kira ga shugaban kasar ta Ghana John Dramani Mahama da ya soke ko kuma ya dakatar da lasisin gidan talabijin din saboda abin da ta kira saba dokar hukuma ko kuma cibiyoyin yaki da satar basira da wannan muka kawo ga karshen shirin na nisaɗi a daidai wannan lokaci
1: to an gaida Nasir Sani RFI yanzu sai shirin mu na gaba Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin da lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta dan ankara da mahukunta da nufin daukar matakan gyara a wannan makon shirin yayi duba ne kan tsadar magunguna da bayanai yake cewa farashin sa yayi tashin gaurin zabi a kusan dukkanin yankunan Najeriya a wani yanayi da ake fama da cutuka a irin wannan lokaci na damuna asibitocin Najeriya musamman masu kula da lafiya a matakin farko na a ciki sakamakon lalurannan da can da ake fama da su galibi masu alaka da yanayin damuna kama daga zazzabin cizon sauro mura masassara zazzabin typhoid da sauran cutuka Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: biti
1: yadda da ake siyan maganuwa a zaka ga kai kaga karin da kamar maganin da zaka sai shi 1000 ko 800 in zai ka sai kusan 2000 1700 800 haka gaskiya abubuwan ya kara zama wasu wahalhalu
2: assalamu alaikum warahmatullahi sunana muhammad hakikanin gaskiya farashin magunguna sun tashi idan ka kada shi da absali watanni 2 ko 3 bayan da suka gabata wato hakan ba mu sani ba ko yana da alaka ne da saboda yawan zazzabin da ake yi da shi yanzu kuma san matsalar ko da kamfanonuwan ne suka kara farashin magungunan nasu ba ko kuma a'a su masu sai da magungunan ne suka kara wannan farashin nasu sakamakon abin da kake siya ya kara kusan da kaso 50 ko wani kaso 100 mana magunguna misali akwai amsali kamar katin magunguna da ka iya siya 500 yanzu sai ka zo ka tarar su wata kila 800 wani wajen ma 1000 da wani wajen ma yakan haura 1000
3: Sunana Abubakar Zaka in mutum muka je asibiti muna fuskantar kalubale a wajen siyan magani ba don komai ba firayin da muka saba siya wanda in mun zo mu firayin kudin yanzu yana sauyawa saboda wannan yanayin damuna da aka shiga to malaria da su typhoid suna dan tashi saboda yanayin canji da ake samu na ruwan nagari so amma muka koma kuma muka je mu fama akan ga abubuwan da muke siya a baya yanayin idan mun zo kudin yana
0: To ko me ke haddasa tsadar magungunan pharmacist Hamisu Ado kwararre a fannin magunguna ya ce yawan masu bukata da kuma karancin magungunan a aji shike haddasa karuwar farashin sa
4: yana da alaka da irin cututtukan da ake samu a lokacin damuna cututtuka irin su cizon sauro wannan kafin da malaria da gudawa wannan kafin da cholera da typhoid da mura da sauransu ko asibiti kaje zaka ga an ce ma asibiti ma yau ba gado saboda wanda suke bukatar services din sun yawa sun lilin kamar abin da ake da shi a kasa to kuma idan aka ce bukata ta fi yawan abin da ake da shi a kasa shine maganin zai tashi maganin yana canza farashi saboda yawan bukatar da ake da shi na magani din
5: ka bayyana karuwar bukatar magunguna sakamakon karuwar cututtuka kamar malaria typhoid da kuma cholera a matsayin dalilan da ke sanya tsadar su a wannan lokaci na damuna shin akwai wasu shawarwari da za a ba wa mutane waɗanda in suka yi amfani da su za a samu sauƙin kamuwa da cututtukan a irin wannan lokaci
4: So shawara dai da za a ba wa mutane shine kamar misali cututtuka irin su zazzabin cizon sauro mun san abubuwan da suke kawo su misali tunda ana sauron yana haifa sosai ba za ka zo da yamma ko da dare ka danga yawo da yan gajeren riga ba ko dan gajeren wando wannan duk inda sauro ya samu tunda sauron yayi yawa duk inda ya samu a jikin ka ciza za ka samu malaria bayan haka kuma ciyayi da suke fitowa inda bai kamata su fito ba gidajen mu da kofar gida da sauran mahallan mu ya kamata mu sarsare su sannan kuma ruwa da yake kwanciya a tabbatar ruwa baya kwanciya tunda duk wannan abubuwa ne da suke ba dama sauron dama ya zo ya haifa sannan kuma akwai magunguna da ake amfani da su da ake kiransu mosquito repellent shafawa wanda misali idan har ta kama ko yadda yin aiki ya sa mutum dole zai zauna a waje zai shafawa kafarsa da fuskarsa da hannu wanda zai hana ma sauron ya matsa kusa da shi sannan kuma akwai kwanciya cikin net da dare wanda shi ma zai hana sauro ci zai mutum da kuma feshi na sauro da ake yi sannan kuma bangaren shi kuma cholera dama abin da yake kawo ta shan ruwa ne ko kuma ta'amal da ruwa ko abinci mara kyau kowane irin yanayi ma amma dai specifically lokacin damuna yana da kyau a dinga tsaftace abin da za a a wanki sosai in abinci ne irin salak alayyahu da sauransu da kayan tumatir da sauransu sannan kuma ko da ruwa ne inda ake samowa zanto cewa an tsabtace shi ko da ruwan sama ne ko da aka tara a tsabtace shi kafin a sha wannan zai hana zai samu sauƙin cutuka irin su cholera
0: mun kuma koma ga kwararren namu kan lafiyar jama'a Suleiman Haruna wanda ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata a kula da lafiya dan kaucewa kamuwa da cutuka a irin wannan lokaci
6: hanyoyin kariya shine tsabtar muhalli wankewa hannu kafin cin abinci kafin a shiga bayan gida bayan an fito daga bayan gida duk wannan matakai ne na kariya a matakin hukuma wajen tsabtace muhalli ya kamata a ce hukuma ta yi wuce an faɗaɗa ayyukan wato tsabtace muhalli mutane masu sa kai a wadda za ka ga cewa suna bi layi layi ana sharewa ana kwashewa shara ana kai ta duk inda ya kamata akwai cututtukan da suke bukatar rigakafi kamar ƙyanda da tana bukatar a mata rigakafi amma har yanzu akwai mutanen da ba su gama wayewa ba har yanzu sun jahilci wannan rigakafin za ka cewa idan an sami case na ƙyanda za ka cewa waɗanda ba sa karɓar rigakafi ne waɗanda suke karɓa za ka cewa yaransu ba sa kamuwa da wannan cuta ko da sun kamu za ka ga ba za ta yi tasiri a jikinsu ba hukuma ta shigo ci mutane ɗan aikin sa kai su shigo ci sannan kuma rigakafi wanda ake asibitika na yau da kullum akwai buƙatar mutane su mai da hankali wajen yin rigakafi sannan da tsaftar muhalli da aka ɗauki wannan mataki insha Allahu wannan cututtuka din za a kawo ƙarshen su.
0: Galibi jama'a kan ta'allaka da shagunan sayar da magunguna ko kuma kemis wajen samun magungunan, sai dai bayanai na nuni da cewa su ne kan gaba.

0: lokacin tayar da farashinsa. Kabiru Ubale Hadija, wani mai shagon siyar da magunguna ne a jihar Jigawa da aka fi sani da chemist, ya kuma bayyana dalilin karuwar farashin a wannan lokaci.
1: Zargin cewa muna ƙara kudaden magani a lokacin damuna saboda jinjiri ba haka bane. Abin da yake shine a duk lokacin da bukatuwar mutane ta karu, yanayin yawan maganin a kasuwa yana yankewa. Wannan yankewan nasa kuma shine yake kawo abin da yake sa price din sai yake karuwa. Kamar misali mu ce da turanci demand and supply, go a lokutan da ba na zazzabi ba zaka ga magungunan da yawa a kasuwa, ana tuttura su ma mutum ya siya. So lokutan da ya zamanto kuma an samu zazzabi haka da yawa, sai kaga magungunan nan wasu zaka ga har border na kasashen Nigeria da Niger, Cameroon da Chad ake tafiya da su. To sai kaga yawanci bukatuwar mutane ta yi yawa, maganin kana da kudin ka hannu kana nema ma a kasuwar sai ya zama babu.
0: Cutukan da aka fi fuskanta a irin wannan lokaci na damuna sun kunshi malaria da ke matsayin kan gaba, cutar da a duk shekara ke sababa asarar dimbin rayukan yan Najeriya, kana zazzabin typhoid da amai da gudawa, sai kuma mura da tari. Lamarin da ya sanya masana tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun dauki matakan baiwa kansu kariya.

barkatu madalla da kuma ka zo garshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kunje da kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar cholera ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da fadada cikin sauri a kasashen yanzu a madadin Umar Sani da muka yi asubanci tare da shi sai kuma Hassan Alhassan Silaja da ya sadar da ni da ku da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hawwa Halar Gongozo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a radio da kuma kafafan mu na sada zumunta da suka hada da TikTok Instagram Facebook da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai

0: karfe 5 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi 4 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara
0: mai sauraro barkamu da kasancewa tare a labarin yammacin wannan rana ta Litinin da fatan mun yammata lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027. Bankin Raya kasashen Afirka ya ce gurbacewar yanayi ya haddasa wa yankin asarar dala biliyan 10 zuwa biliyan 20. Sannan gobarar daji na ci gaba da yin barna a kasashen Spaniya da kuma Faransa. To madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Hukumar zaben Najeriya INEC ta shaidawa a ƴan ƙasar cewa su sha kurumin su domin za ta yi dukkanin mai yiwuwa don tabbatar da cewa ƙuri'un su ba su tafi a banza ba yayin zaɓukan da ke tafi. Shugaban hukumar Farfesa Joash Amufitanne ya bayyana hakan a jiya Lahadi yayin sanar da kammala aikin rijistar katinan zaɓe. Nura Adu Suleiman yana ɗauke da ƙarin bayani.
2: Ganin cewa wannan albishir daga hukumar zaɓe na zuwa ne a yayin da 'yan Najeriya da dama suka ɗebe tsammani daga ganin tasirin ƙuri'unsu ya sa muka sake waiwayar ra'ayoyin wasunsu.
3: Wannan kalaman da ya fito ya shaci faɗi ne kawai abin ne wanda dama dole zai yi don ya kare martaba ofishinsa da kuma shi kankin kansa. Mu zaɓe mun daina barami ba, mun zaɓa an ƙwace, mun ƙara zaɓa an ƙwace.
4: Haƙƙinka ne ka je ka yi zaɓe, ba lallai wanda ka zaɓa shi zai ci ba, amma dai mun sauke haƙƙinmu na ɗan ƙasa cewa mun fita mun kaɗa ƙuri'a.
5: Wannan ɗaya daga cikin 'yan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu guda zaɓe a babban ɓata lokaci gaskiya ne.
2: Comrade Bello Basi Fage guda ne daga cikin masu fafutukar samar da adalci a Najeriya.
6: Ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da ni nuna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum ba ne adali.
2: A mahangar masana siyasa dai mafita tilo ga shugaban hukumar zaben Najeriya ita ce aiki da cikawa. A cewar Farfesa Kamil Sani Fage.
7: Ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Amma dai a yanzu mutane da yawa za su ɗauka kawai faɗar baka ce.
2: A halin yanzu dai sabbin alƙaluma sun nuna an samu ƙarin mutane miliyan 6,885 da aka yi wa rijistar zaɓe, abinda ya sa jimillar yawan waɗanda suka mallaki katinan zaɓen kaiwa kusan 'yan Najeriya miliyan 100.
0: Akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu bayan da 'yan bindiga suka kai hari wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Kauru a jihar Kaduna da wannan safiya. Rahotanni daga mazauna yankin sun ce maharan sun fara harbin kan mai uwa da wabi kafin daga bisani su bankawa wasu gidaje wuta. Da yake tabbatarwa da manema labarai faruwar lamarin, sakataren dagacin garin ya ce waɗanda suka rasa rayukansu har da ƙananan yara guda 8 da kuma wasu mutane 4 da suka jikkata. Bayanai sun ce sai bayan da 'yan ta'addar suka gama aika-aika kafin daga bisani jami'an tsaro suka isa yankin. 'Yan bindiga a Najeriya sun sace wani babban mai shari'a a jihar Kebbi da ke arewacin ƙasar kwana guda bayan kama shugaban ƙaramar hukuma a jihar Zamfara. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da suke ci gaba da sace mutane a yankin ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Farfesa Bello Bada mai sharhi kan lamuran tsaro a yankin ya yi mana tsokaci.
8: Mallam Bahaushe ya ce 'yan an bi daga-daga na ƙure ya sha kashi. Mallam Bahaushe ya ce in ka gaje min ɗan uwanka ya kama da wuta, zamana ka ruwa wani ya ce kama mai ku kashi. Lokacin da wannan abin shina ɗan ƙarami ya fito manya suna ganin ba a kai gare su. Don haka sai gwamnati ta ƙin abin da ya kamata ta yi, abin da an wajibi a kan ta tsakaninta da 'yan ƙasa sai ta ƙi. To sannu-sannu yanzu har an fara kai ga waɗanda yake manya ne, domin ka ga a nan bungudu shi har 'yan sanda biyu da kuma ɗan sa-kai. Kuma ka ga duk waɗannan masu tsaron babban mutum na, domin gwamna ne a ƙaramar hukuma ta. To sannan kuma can bunza ka ga abin da ya faru. To kuma fa ba a fata. Idan gwamnati ba ta tashi tsaye ba ta yi abin da ya kamata da ita, yanzu mutane yanzu suna da ƙarfin gwiwa gare ta, suna iya ba ta amana, suna iya ba ta goyon baya, suna ganin tana iya sauke nauyi. To in ba a yi haka nan ba, wannan abin ba a san inda za shi na ba.
0: Kalaman Farfesa Bello Bada mai sharhi kan lamarin tsaro a tarayyar Najeriya. Hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA ta sanar da kama wasu miyagun kwayoyi da darajar su ta kai naira biliyan 10 a tashoshin jiragen ruwa a Lagos. Kwayoyin da aka kama sun hadar da hodar Iblis da sauran haramtattun kwayoyi. A cikin wata sanarwa da daraktan yada labarai da wayar da kai na hukumar, Femi Baba Femi ya fitar a Abuja. Ya ce an kama wani dan kasuwa mai shekaru 55 da ke sayar da kayan sakawa a kasuwar Balogun da ke jihar Lagos bisa zargin yunkurin fitar da kilogram 3 da gram 400 na hodar Iblis zuwa Birtaniya. Baba Femi ya bayyana cewa an boye hodar Iblis din ne a jikin bangon kwali da aka yi amfani da shi wajen shirya kayan abinci da za a tura zuwa Birtaniya. Yayin da aka cika shekaru 3 da kifar da gwamnatin demokradiya ta Muhammad Bazoum a jamhuriyar Niger, wani abu da ke ci gaba da kokarin kara ingantuwa ita ce alaka tsakanin kasar da kuma kasashe makwaftanta musamman ta fannin kasuwanci da kuma kai da kawon al'umma. Abdullahi Isa na dauke da karin bayani kan wannan rahoto.
9: A kwana ta shekaru 3 bayan rufe kan iyakoki tsakanin kasashen biyu daga kowane bangare, jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da ma fata, duk da cewa ta bayan fage jama'a na amfani da wasu hanyoyi wajen tafiyar da harkokinsu tsakanin Niger da kasar ta Benin. Abdul Mumuni na ɗaya daga cikin masu gudanar da harkokinsu tsawon shekaru tsakanin Niger da Benin.
10: Gaskiya na gani yau shekara 3 kenan da kuke wannan burin. Gaskiya ya kawo mutane cikas tsakanin Benin da Niger, yawanci ma al'umma zan ce. Don kowa na amfana juna, kaga muna amfana Benin, Niger ma suna amfana, to ka gani zan ce an ji jiki ko ana jin jiki. Kaushe da mu ci gaba da addu'a Allah kawo ƙarshen wannan abu.
9: Kama daga Niger zuwa ƙasar ta Benin, kowaninsu na fama da rashin tsaro, sai dai hukumomin Yamai sun alakanta ci gaba da rufe kan iyakokin ƙasar da Benin sabili da matsaloli na tsaro, kamar yadda Alhaji Muntari Ali Daura, jami'in diplomasiya, ya shaida mana.
11: Harkar tsaron nan ita ta addabi kowa a cikinsu, amma ita Niger da Benin ɗan ƙwan juna suke. To abin da ya kamata su yi a yi haƙuri, kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Zoboni ya yi, da tsohon shugaban ƙasa na Benin again shi Sagolo suka zo suka samu shugaban ƙasa na Niger, ta ƙasar nan biyu su tsaya su warware wannan abin nasu, ba wata ƙasa ta zo daga wani wuri su zo musu ba.
9: Ƙasashen biyu wato Niger da Benin sun soma tuntuɓar juna a baya-bayan nan dangane da wannan matsala.
0: An gaishe da Abdullahi Isa. Gwamnatin Chadi ta yanke shawarar ficewa daga kotun manyan laifuka ta duniya ICC da kuma yarjejeniyar Rome bayan ta bayyana cewa kotun ba ta da wani amfani kuma ba ta da adalci, kana tana da burin takurawa kasashen Afirka kadai. Wannan mataki ya biyo bayan bincike na tsanaki da kasar ta gudanar kan ayyukan kotun tun kafuwar ta a 2002. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani akai.
12: Chadi ta bayyana cewa cikin bincike 13 da kotun ta kaddamar, guda 9 duka sun shafi Afirka ne, yayin da sauran 4 da aka bude a wasu yankunan duniya ba su samu wani ci gaba ba. Hakanan ta bayyana cewa mutum 7 kacal kotun ke tsare da su, kuma 6 daga cikin su sun fito ne daga kasashen Afirka. Wannan babban mataki na Chadi ya zo ne daidai lokacin da kungiyoyin kasa da kasa ke zarginta da hannu a rikicin basasar da ke faruwa a makwabciyar ta wato Sudan. Kasar Chadi ta bi sahu ne bayan kasashen Burkina Faso, Mali da Niger, waɗanda gwamnatocin soji ke mulka a watan Satumba suka sanar da ficewarsu. Wannan mataki zai rage ƙarfin ikon da kasashen yamma kamar Amurka da Tarayyar Turai ke da shi akan manufofin siyasar Afirka, yayin da kasashen nahiyar ke nuna cewa ba za su ƙara amincewa da tsarin shari'ar ƙasa da ƙasa wanda suke gani a matsayin aikin danniya na mulkin mallaka. Ficewa daga ICC zai ba wa shugabannin siyasa da na soja a Afirka kariya daga fuskantar shari'a a kotun Hague idan aka zarge su da keta haƙƙin bil'adama. Ga kasar Chadi musamman, wannan mataki ya zo ne daidai lokacin da ake zarginta da hannu a rikicin Sudan. Don haka ficewar zai rage fargabar cewa za a iya bincikar jami'an gwamnatin kasar ko na soji kan laifukan yaƙi a nan gaba.
0: Sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Bankin Raya Kasashen Afirka AFDB ya yi gargaɗin yiwuwar ibtila'in gurɓacewar yanayi na El Nino ka iya haddasa kasashen nahiyar asarar dala biliyan 10 zuwa biliyan 20 a fannin tattalin arziki, baya ga ƙara yawan ɗumbin mutanen da ke ƙaura matuƙar ba a samu sassauci daga halin da ake ciki yanzu haka ba. Azima Bashir Aminu na ɗauke da rahoto a kai.
13: Ƙwararru kan yanayi a bankin na AFDB sun ce halin da ake ciki na buƙatar ɗaukar matakan gaggawa don kaucewa illolin da zai haifar ga nahiyar ta Afirka ta fannin tattalin arziki da zamantakewa. Masu hasashen sun yi gargadin cewa gurbacewar yanayin na El Nino da ke haddasa fari da gajeruwar damuna baya ga zubar mamakon ruwa da kuma guguwa mai karfi wanda ke sababa ambaliya da yankuna da dama na Afirka ke fuskanta ya sababa karancin abinci wanda ke ci gaba da tilastawa mutane kaura zuwa yankuna masu danshi wanda ke sanya garuruwa da dama komawa kufai. Kai tsaye kwararrun sun bayyana El Nino a matsayin barazana ga kokarin gwamnati na samar da abinci da ruwan sha baya ga magance matsalolin rikice-rikice da kuma dankofar da tattalin arziki da zai jefa kasashe a wani yanayi na gaza iya biyan basu kan da ke kansu. Anthony Yang da ya jagorance tawagar kwararrun yayi hasashen cewa iftila'in zai rage karfin tattalin arzikin kasashen da El Nino ya shafa da akalla maki 1 zuwa 2 a GDP. Wasu majiyoyin Sudan guda biyu sun bayyana cewa dakarun gwamnati sun sake kwace iko da muhimmiyar babbar hanyar da ke hada birnin Khartoum, babban birnin kasar da kuma birnin El Obeid. Wannan nasara na zuwa ne bayan dakarun kungiyar RSF sun ka shafe watanni suna tara mayaka a kewayen birnin El Obeid kafin su kai harin da ya katse hanyar. Birnin El Obeid na da matukar muhimmanci ta fuskar dabarun soja domin babbar hanyar sa ta arewa zuwa kudu tana hada da Khartoum, yayin da hanyar sa ta gabas zuwa yammaki hada yankunan Darfur da RSF ke iko da su da yankunan tsakiya da gabashin kasar da sojojin gwamnati ke rike da iko da su. Kasashen Faransa da Spaniya na ci gaba da kokarin kashe wutar da wato wutar dajin da kawo yanzu ta sanadiyar konewar dubban hektocin gandun daji tare da tilastawa dubban mutane tserewa don barin garuruwan su a kasashen biyu. Nuradu Suleiman yana dauke da karin bayani.
2: Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana ke hasashen cewa daga jibi Laraba za a fara fuskantar zafi mai tsanani da ake fargabar cewa zai iya rura wutar dajin a daidai lokacin da adadin mutanen da suka bar garuruwansu a baya-bayan nan a Spain kawai ya zarta 60,000. A Faransa ma gobarar ta tilasta wa mutane sama da 220,000 barin gidajensu musamman a yankin Gironde da ke kudu maso yammacin kasar, yayin da ministan cikin gida Laurent Nunez ke cewa karfin wutar ya ragu duk da cewa ba wai hakan na nufin an shawo kanta bane. Tuna dai kungiyar tarayyar Turai ta sanar da shirin tura jiragen kashe gobara akalla tara don taimakawa Faransa da Spain su tunkari wannan matsala tare da sauran jami'an agaji da suka share kwanaki suna aiki a kai. Zuwa yanzu dai gobarar ta yi mummunan ta'adi ga gandayen daji da dabbobin dawa da gidaje da kuma motoci, yayin da aka kwantar da mutane da dama a asibitoci sanadiyar zafi da kuma hayakin da suka shaka, kamar da yadda matsalar ta tilasta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa a kudancin Faransa.
13: Kasashen Saudi Arabia, Jordan da Iraki sun bada rahoton hare-haren jiragen sama marasa matuka a yau Litinin, kwanaki biyu bayan da Amurka ta dakatar da hare-haren sama da take kaiwa Iran na tsawon makonni biyu. Lamarin na zuwa ne yayin da ake ganin Iran na gwada tasirin sabon matakin na shugaba Donald Trump ya dauka na dakatar da farmakin. Saudi Arabia ta ce dakarunta sun harbo jiragen sama marasa matuki da aka tura domin kai hari kan cibiyoyin man fetur, wasu a gabashin kasar, wasu kuma a babban birni Riyadh. A wani bangaren kuma kungiyar Houthi ta Yemen mai alaka da Iran ta ce ta kai hare-hare kan guraren jigilar mai zuwa tashar jiragen ruwa ta Yanbu da ke gabar tekun Bahar Maliya a matsayin martani kan abin da ta kira kutsan jiragen sama maras matuki na Saudi Arabia cikin sararin samaniyar Yemen. Isra'ila ta ce ta sahalewa dakarun tabbatar da tsaro na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Amurka shiga yankin Gaza, kamar yadda shirin shugaba Donald Trump na dakatar da musayar wuta a yankin ya tanada. Wannan mataki na zuwa ne kwana guda kafin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kai ziyara Washington. Ne wato Nasir Sani na dauke da cigaban labarin.
14: Babban kwamitin tsaro na Isra'ila ne ya amince da wannan shiri na shigar dakarun tabbatar da zaman lafiya a Gaza shiga yankin, a yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke shirin ganawa da shugaba Donald Trump a Washington ranar Talata mai zuwa. Mahukunta na Isra'ila sun ayyana cewa suna kira ga tawagar dakarun da za ta kunshi mambobi 200 daga kasashe da ke kawance da su, waɗanda suka hada da kasashen Uganda da Morocco da su kasance cikin kyakkyawar damara kasancewar ba za a tura su wuraren da ke ƙarƙashin kulawar Isra'ila ba. sai dai zuwa wannan lokaci dai ba iya tabbatar da hakikanin lokacin da za a tura Dakarun ba. Kafin wannan lokaci dai bayan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a watan Oktoba bara, Trump ya tsara wani shirin zaman lafiya a Gaza wanda ya samar da karuwar kayayyakin jin kai da gudanar da harkokin yau da kullum, inda Hamas ta ajiye makamanta sannan sojojin Isra'ila suka janye. Amma shirin ya tsaya cak ba zato ba tsammani, kuma masana a bangaren tafiyar da lamuran yau da kullum a Gaza wato kwamitin kasa suka kasance dukkanin ayyukan suna gudana ne a wajen yankin, galibi a cikin tantuna na wucin gadi ko kuma gine-gine da suka lalace kuma a cikin wani mawuyacin hali.
0: Ta an gaishe da Nasiru Sani. Lokaci ne na labarin wasanni ga Nura Ado Suleiman ya shigo.
15: To barka da kokari.
0: Kai na zamu faro.
15: Bari mu fara daga sarcin kofin kasashen Afirka ajin mata wadda kasar Algeria ta fara da kafar dama bandi ta samu nasara kan Senegal da kwallaye biyu da nema. To tani waɗanda suke bibiyar wasannin suka dora alhakin rashin nasarar da aka samu kan mai tsaron raga ta kasar Senegal wato Khady Faye, saboda kuskuren da ta yi shine ya tabbatar da koda sun rama kwallo ɗaya ma ba za ta shi ɗaya da ɗaya kunnan doki ba, shine aka ta kai ga aka kara musu kwallo ta biyu. To yau akwai wasanni na gasar cin kofin kasashen nahiyar Afirka ta mata a guda shida da za a buga. Akwai karawa tsakanin Afirka ta Kudu da Tanzania, akwai Ivory Coast da Burkina Faso, sai ƴan matan Masar da suke cireni da na Zambia, akwai Nigeria da Malawi, sai Ghana da Cape Verde, akwai kuma wasa tsakanin Mali da kasar Kamaru. Na so na manta an kara tsakanin mai masaukin baki
0: Morocco
15: wadda ta samu wato nasara kan kasar Kenya da kwallaye hudu da nema. To shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino yayi raddi ga masu sukar gasar cin kofin duniya da aka kammala. Kin san ita wannan gasa ta sha wuya ta fuskar wanda ta suka caccake ta ta fannoni daban-daban, kama daga alƙalancin wasa da kuma batun diplomasiya da bayar da visa da aka rika samu matsala tsakanin wasu ƴan wasa da ko kuma su kasashe da Amurka.
0: Abubuwa da yawa sun tattaso
15: ai. Shi Gianni Infantino ya ce da gangan masu sukar ta sa suka rufe idanu daga kallon
0: irin nasarorin
15: da aka samu na haɗin kai da kuma nishaɗi da ita wannan gasa ta sanya miliyoyin mutane daga sassan duniya. To yayin gasar cin kofin duniyar dai idan za a iya tunawa karo na farko da ita ce karon ta farko da ta kunshi kasashe 48, akwai batu kamar yadda na faɗa na yadda ƴan wasa da kuma jami'ai daga kasar Iran suka fuskanci matsala ta samun bizar shiga kasar Amurka. Sannan akwai batun alƙalancin wasa, misali janye jankati da aka yi na ɗan wasan Amurka Folarin Balogun wanda sai da shugaban Amurka ya sanya baki ya nemi alfarma aka yi haka. Wannan ta fusata masu bibiya da kuma fashin baki suke ganin bai kamata FIFA ta karya wannan ka'idar ba. To Anthony Joshua idan muka koma fakin damban boxing ya sha da kyar. Abinda yasa na ce ya sha da kyar sai da aka make shi har sau biyu yana kaiwa ƙasa, amma ya zo ya samu nasara kan ɗan ƙasar Albania Christian Parenga kafin ya samu nasara. To wasa na gaba da Anthony Joshua zai buga shi zai fafata tsakanin Tyson Fury, sai dai ba a tsayi da lokaci da kuma inda za su kai
0: ba. Ba ƙaramin wasa ba ne wannan. To an gaishe ka Nura Ado Suleiman. Kuma sai labarin tattalin arziki tare da Azima Bashir Aminu.
16: To an gaishe ki Rukayya Abubakar. Barka dai. Bankin Raya kasashen Afirka ya roki kasashen nahiyar masu arzikin albarkatu da su rungumi tsarin sarrafa albarkatunsu a cikin gida maimakon fitar da danyensu kenan zuwa kasashen ƙetare, wanda ya ce ta haka ne kadai za a sake bayyana muhimmanci da kuma tasirin nahiyar ga fannin na hada-hadar albarkatun ƙarƙashin ƙasa. To duk da kasancewar nahiyar ta Afirka jagora wajen samar da albarkatun na ƙarƙashin ƙasa, amma rashin sarrafa su a cikin gida ya sanya al'ummar ta ba su cin gajiyar wannan fanni kamar yadda ya kamata. Yayin taron ƙasashen nahiyar kan ma'adanai da albarkatun ƙarƙashin ƙasa da ya gudana a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire ne, bankin na AFDB da Najeriya ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar ta Afirka suka yi wannan kira, wanda suka ce da hakan tattalin arzikin nahiyar zai ƙarfafa haka zalika ƙarfin masana'antun ita wannan nahiya. To a Najeriya kuwa sashen lantarkin kasar ne ke fuskantar tarnaki mai nasaba da taraddadin da ake fuskanta a sashen makamashi wato dai tun bayan faro yakin Amurka a Iran da ya haddasa tsadar makamashi da karancin sa a wasu yankuna. Wasu alƙalma a Najeriya sun nuna cewa adadin kuɗaɗen tallafin sashen lantarki na wannan ƙasa ya kai naira tiriliyan 1.708 billion a wani yanayi da bashin ɓangaren iskar gas kenan da ake bin ƙasar ya kai naira tiriliyan 1 daidai da dala biliyan 1.3 billion. Kin ga kuwa wannan adadi ne mai matukar yawa da wasu ke ganin ba a taba samun wani lokaci da ya taba kaiwa hakan ba. To har yanzu muna Najeriya inda tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar yake ci gaba da sukar gwamnatin kasar kan yanayin cin bashin ta duk da tarin ribar makamashin da take fuskanta. To Najeriya dai na tsohon kasashen da suke samun riba matuƙa da halin da ake ciki na tsadar makamashi a kasuwar duniya, sai dai hakan bai hana gwamnati ci gaba da ciwo ba suka ba. Atiku Abubakar ya koka da cewa duk da ta gomashin da gwamnatin Najeriya ke samu baskan da gwamnatin Bola Tinubu ta ciyo ya kai tiriliyan 7.98 billion kin ga kwa adadin mai matakar yawa. To anan kuma farashin gangar mai ne ya sake sauka a yau Litinin bai da kasashen Amurka da Iran suka dan tsagaita da kaiwa juna harahar a ƙarshen mako wanda ya bayar da damar zurga zurgar jiragen da kuma mai a mashigin Hormuz.
17: To an gaishe ki Azima, barka da aiki.
16: To madalla.
17: Yanzu kuma labarin za su dora a jamhuriyar Nijar. A kwana a tashi yau shekaru uku kenan da sojoji karkashin jagorancin babban dogarin shugaban kasar General Abdurrahman Tchiani suka hamɓarar da zababben shugaba Muhammad Bazoum. A tsakon shekarun nan al'ummar Nijar sun shiga wahalhalu iri-iri kuma sun ga abubuwa da dama da suka shafi zamantakewa da tattalin arziki. To kowane hali ake ciki shekaru uku bayan juyin mulki, menene ra'ayinsu kan abubuwan da suka gudana a kasar musamman kan yancin faɗin albarkacin baki? Ga rahoton Ahmad Abba.
18: Daga tunanin samun cikakken yanci ga kasar zuwa sauyin rayuwa ga al'ummarta da magance matsaloli da suka dabaibaye rayuwar jama'ar kasar, su ne ake jira daga sojoji da suka kwace mulki daga zaɓaɓɓen shugaban kasar a ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. To sai dai an ce ra'ayi riga. Yayin da wasu ke yabo, wasu na sukar wannan tafiya. Alhaji Sani Lushe, mazaunin da magaram, cewa yayi.
19: Wannan mulki na soji, muna neman shi Allah kashi. Mu mulkin komai yayi, tunda suna kore talakawan kasa, in me za su yi suna faɗi. Mu yanzu wannan bamba buƙatar demokradiya.
18: A cewar Malama Fasuma Rakaka, koda ana da kyau, to ya kamata a ƙara da wanka.
20: Allah ya ra'ayinmu mu komai yayi daidai. Fatanmu kawai mu ci gaba da addu'a, Allah ya taimake mu a yi da lahiya.
18: Masu kishin ƙasa irin su Lawali Muhammad Garba na ganin babbar nasarar da gwamnatin sojin ta samu babu kamar korar sojojin kasashen waje da ke jibgi a jamhuriyar Nijar tsawon shekaru.
21: Babban nasara da aka samu babu kamar huta daga shi wannan mulkin mallaka da wasu kasashe na Turai, musamman ƙasar Faransa, da wasu ƙungiyoyi wanda suke amfani da ƙarfin mulki da suke mana barazana tsawon shekaru dama, da a yau suka kasance sun kauce daga cikin ƙasarmu ta Nijar.
18: To sai dai duk da abin ayaba da wasu ke ganin sojojin sun samu nasara a kansu, mafi yawa daga al'ummar ƙasar na buƙatar ganin sauyi a fannin tattalin arziki, kamar yadda Alhaji Hammani Karimu ke cewa.
22: To gaskiya wajen tattalin arzikin ƙasa dai ga talaka dai ba mu ga sauyi ba takwa har yanzu, saboda Allah, saboda ana cikin talauci, kuma abubuwan da gwamnati ke kawowa na rahusa kin wannan har yanzu akwai 'yan siyasan da ke cikin su wanda suke bata musu tsari. In aka bada a ba talaka, talaka ba sa gani kuma ba a musu magana.
18: Ɗaya daga cikin matsalar da ke dakushe hasken wannan gwamnati da ta yi wa kanta lakabi da ta ce ton ƙasa ce CNSP, ita ce ƙoƙarin murƙushe faɗin albarkacin baki. Lamari da masu sha'awar tsarin demokradiyya irin su Abdul Jalil ke ganin ya kamata a sassauta.
23: In kuna tuni a jajibirin juyin mulki ma da aka yi, mun yaba mun ce saboda ƙasa tana cikin wani hali. To amma tahiya tana tahiya, an yi ƙorafi da dama bisa kan take haƙƙin ɗan adam da ake yi, kamar wanda suke furce ra'ayinsu da 'yan karewar hula kamar su Musa Cangani. Al'amurori dai da dama wanda duk wani mai kare demokradiyya ko mai kare haƙƙin ɗan adam ba zai yi marhabin da su ba.
18: Babban abin da galibin jama'ar kasar ke jira daga gwamnatin sojin babu kamar ta hatse waɗanda ake zargi sun wawushe dukiyar ƙasa, inji Ahmadu Dan Kwari, mamba a kungiyar farar hula ta MPCR Zandar.
1: An dai hadda gaske ake yi, ana so ƙasar nan a maido martabata, ya kamata a bugi gawa dan mere ya tsoro, don wanda cuci ƙasar wannan ya kamata al'umma su san wane ne, dan saboda ko gaba an za a bashi wakilci na al'umma a yi kaddama, kuma ƙasar wannan dole ne an ba a maido ta ban martabal ƙasa mai cikakken inci mai bin doka, to kawai refundation kin tamu ta koma kawai a baki ne.
18: Wata fatar da jama'ar kasar ke yi ita ce samun cikakken tsaro da bude iyakar kasar da wasu kasashe makwabta musamman jamhuriyar Benin, wanda suka yi ittifakin zai dada bunƙasa tattalin arzikin kasar. Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI.
16: An gaishe da Ahmad Abba. A jamhuriyar Niger jiya Lahadi ne aka cika shekaru uku da kifar da Muhammad Bazoum daga kujerar shugabancin kasar bayan ya share shekaru biyu da watanni uku kan karagar mulki. Sojoji a ƙarƙashin jagorancin General Abdurrahman Tchiani, babban kwamandan askarawan kare lafiyar shugaban ne suka sanar da kifar da gwamnatin. Ibrahim Salisu shine shugaban kungiyar FRSA mai fafutukar 'yantar da Afirka, ya bayyana wa Abdulkarim Ibrahim Shikal cewa tabbas an samu sauyi cikin shekaru ukun da suka gabata a kasar.
3: Mu kungiyarmu a kokowa da take ta mai da hankali ne bisa ababe guda uku. Na farko, turawan mulkin mallaka da suka yi kakagida a cikin kasarmu ko ina ta kai inda gwamnati ma ba ta da masaniya akan yawan adadin su da abin da suke yi. Sai kuma kokowa akan ya za a iya zamanto a ci wani arziki na ƙarƙashin ƙasa ya amfani al'ummu, ba wai kana da uwa gindin murhu ba kuma kana kukan yunwa. Sai magana ta uku, kuɗin mulkin mallaka na France fa, don ababen ga guda uku su ne ƙungiyarmu ta mai da hankali a kai wajen ganin cewa ko ana maza hamata sai mun ga bayan su.
4: Ka yi batun tsaro saboda ka ce an ga sojoji na ƙasashen ƙetare a Niger waɗanda hatta gwamnati a lokacin ba ta san irin ayyukan da suke yi ba. A wannan ɓangaren da batun tsaro ne sauyin aka samu a cikin waɗannan shekaru uku.
3: Halin da ake ciki yanzu, sojojinmu alƙashin jagorancin shugabanninmu su ne suke da iko da a yi ko ka a yi akan tabbatar da tsaro a cikin ƙasarmu. Kamar yadda kuka sani, tun bayan rugujewar gwamnatin Muammar Gaddafi ta ƙasar Libya a ƙarƙashin jagorancin ƙasar Amerika da Ingila da ƙasar Horenshi, kuma a wannan lokacin 'yan ta'adda suka watsu musamman a yankin Sahel a ƙasar Mali zuwa ƙasarmu Niger da Burkina Faso. Musamman ƙasarmu in muka dawo tun da akan ta muke magana, ba mu taɓa samun kanmu cikin hali na rashin tsaro ba kamar wannan lokacin da sojojin ƙasar Horenshi suka yaɗa zango a cikin ƙasarmu.
4: Baya ga tsaron nan, batun tattalin arziki na ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin cewa sojojin sun gabatar da su a matsayin hujja ta karɓar gaban mulki daga gwamnatin da aka kifar. Kamar me ya faru a zahiri a ɓangaren tattalin arziki?
3: Abin da muke so mu gane, dole sai mun tabbatar da cewa wannan magana tsaro ita ce sahun gaba, ita ce dukkan abin da ake ma a yi nasara akan shigo sai da tsaro. Shi yasa shugabanninmu suka mai da hankali ko da dukiyarmu da muke da kaco kam za mu iya sanyawa domin tabbatar da tsaro abin da za su iya yi kenan.
4: Bari mu dawo tattalin arziki a ƙasar Niger. A zahiri me ya sauya wanda za a gani?
3: Ƙarhen uranium daga shekara ta 1971 har zuwa Libensijie 2023, ƙasar Horenshi ita ta girbi kaso 85% na arzikin uranium da aka hako a samu. Kasar Niger ta samu kasa da kishi 15 ne na wannan arziki da Allah ya fuwace mu. Amma daga wannan lokaci zuwa yanzu 100% na abin da aka tono na wannan ƙarhe na uranium a ƙarƙashin mulkin mallakar Niger yake. Na biyu shine gwamnatin Niger ta yi nationalism waɗannan kamfanoni da suka shahara wajen haƙo ƙarhe uranium, wanda shine yake ba da dama ake French take samar da wutar lantarki a ɓangaren ta.
4: Niger ƙasa ce mai arzikin man fetur, amma zancen da muke da kai a yau dinnan yayin da ake fitar da shi a kasuwar duniya ta hanyar amfani da bututu, ban sani me yasa ba a bada ƙarin haske kan abin da ƙasar take samu a rana ko a wata a wannan harka ta man fetur.
3: A shi ba ministan man fetur an ya hoto a cikin Rascona da kowane minista yake yi. Ministan man fetur ya hoto ya dako man fetur wanda ya ce a karan farko Niger ta samu sama da miliyar 400 wanda abu ne wanda ba a taɓa samu a cikin ɓanga.
4: Zunzurutun kuɗin da ka faɗa, ba ka gani cewa da an saka shi a rayuwar al'umma da an ga sauyi fiye da haka?
3: Ya sauya rayuwar al'umma kamar yadda muka gaya muku, domin babu wani kilometa ɗaya da yake ƙarƙashin mallakar 'yan tawaye ko 'yan ta'adda. Duka yankin Niger sun kula wa gwamnatin jamhuriyar Niger. Sannan kamar yadda muka gaya muku, ko ba a sa shi ba cikin inda mutane ai an sanya shi cikin bangaren noma, ina al'umma ba kukan yunwa a yanzu maganar da muke ciki.
4: To Ibrahim Salisu, muna godiya sosai, mun gode.
3: Mun gode Hajji Abdulkari.
17: Ta da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda tattaunawar ta kasance. Kafin mu ƙarƙari labaran a zagayen farko, kun ji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zaɓe a 2027. Sannan bankin Raya ƙasashen Afirka ya ce gurɓacewar yanayi ya haddasa wa yankin asarar dala biliyan 10 zuwa dala biliyan 20. Kana gobarar daji na ci gaba da yin ɓarna a ƙasashen Spaniya da kuma Faransa.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan dare, da fatan mun wani lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Hukumar Zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027. Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwabtanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar. Tuma da Lions ga labarin B2B. Hukumar Zaben Najeriya INEC ta shaida wa 'yan kasar cewa su sha kurumin su domin za ta yi dukkanin mai yiwuwa don tabbatar da cewa kurumin su ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Jewash Amufitan ne ya bayyana hakan a jiya Lahadi yayin sanar da kammala aikin rijistar katinan zabe. Akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu bayan da 'yan bindiga suka hari wani kauye da ke karamar hukumar Kauru a jihar Kaduna a safiyar yau. Rahotanni daga mazauna yankin sun ce maharan sun fara ne da harin kan mai uwa da wabi kafin daga basani su bankawa wasu gidaje wuta. Da ke tabbatar da wato manema labarai faruwar lamarin, sakataren dagacin garin ya ce cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da ƙananan yara 8, sai kuma wasu guda 4 da suka gamu da munanan raunuka. Gwamnatin Ghana ta sanar da shirin kwaso ƙarin 'yan ƙasar da take wato dake aiki a Afirka ta Kudu har guda 1,000 a ƙarshen makon da muke ciki. Mahukuntan ƙasar sun ce tuni suka kwashe 'yan ƙasar su 926 daga Afirka ta Kudun, tare da bayyana rashin jin daɗin su kan hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutanen su a ƙasar da ke fama da rikicin masu kinjinin baki. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ce jiragen sama na musamman da ke yawo da 'yan ƙasar wato da ke dawo da 'yan ƙasar za su fara isa Afirka ta Kudu yau Litinin zuwa gobe Talata. Na mai cewa wannan ne karin ƙarshe da za ta yi jigilar kwaso 'yan ƙasar kasancewar tuni aka kammala. Ƙasar Shadi ta sanar da ficewa daga tawagar ƙasashen da ke ƙarƙashin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da kuma yarjejeniyar Rome wadda ta bayar da damar kafa ICC. Wannan sanarwa na kunshe ne cikin wata wasiƙa da mahukuntan ƙasar suka ce sun sanar da hakan ta cikin sanarwar da suka mika wa sakatariyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sanarwar wadda kakakin gwamnatin Chadi ya fitar yau Litinin ta ce matakin ya biyo bayan cikakken nazarin da ta gudanar kan yadda kotun ke gudanar da ayyukanta tun bayan fara aiki a 2002. Sanarwar ta ce Chadi na ganin cewa nasarorin da kotun ta samu suna da iyaka kuma ba su da daidaito a sassa daban-daban na duniya. Ƙasar ta kuma zargi kotun da mayar da hankali kan kasashen kudancin duniya musamman nahiyar Afirka. Tana mai cewa kasashe masu karfin fada a ji na amfani da kotun wajen cimma muradun su na siyasa. Sabon alƙalamin da gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta fitar sun nuna cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola ya kai 3,200, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 1,405. Rahoton ya bayyana cewa an samu ɓullar cutar a larduna guda 5 cikin larduna 26 na ƙasar, inda aka bayyana lardin Ituri da ke arewa maso gabashin Congo a matsayin cibiyar yaduwar annobar. Mahukuntan lafiya sun ce cikin kwanaki 10 kacal an tabbatar da sabbin mutane sama da 1,000 da suka kamu da cutar, lamarin da ke nuna cewa Ebola na ci gaba da yaduwa cikin sauri duk kokarin da ake yi na dakile ta. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yi kira ga kasashen Afirka da su haɗa kai wajen tsara yadda za a shawo kan bakin haure da kuma kaurar jama'a. Ramaphosa ya yi wannan kira ne a gaban majalisar dokokin kungiyar kasashen Afirka da dai lokacin da kasar sa ke shan matsin lamba kan batun kin jinin baki.